0: Letha ithemba
1: ulibo lokuqala.
2: Ulibo lokuqala noPhindiphi.
0: Letha ithemba
1: ulibo lokuqala.

0: siphakamisika malakho sithi you are holy uyingcwele ulungile akekho njengawe hlaka anointed kumsangazo ukhozi shumi nesithupha imzuzu lishayile ihora lesine sawubona mosanda kuvulela umsakazo wakho siqala ngapha siyabuya hashtag silethi themba sithatha incingo ke kuphela namhlanje ngoba ke sinenkinga ku WhatsApp wethu esizama ukuyiqondisa ke
1: lona untombi akamile uhlele matasa imfihlo yakhe iProsiden capsules umkhiqizo wepowerhouse osekela umzimba wakhe ngaphakathi nsuku zonke
2: ngeProsiden ngizizwa nginamandla futhi ngivikelekile ngaphakathi
1: lawula impilo yakho ngeProsiden uze umehluko
2: itholakala kuwo wonke amakhemisi uma ingasho ukuthi Prosiden akuyona iProsiden Prosiden umngani wakho wansuku zonke wokuphila ikusasa elingcono
3: Nakho ebekwenzeka uJabulu Jule.
4: Mina elinda thana ngiqondiswa uDotela Mtika Consulting.
5: Akukho umuntu ongeke wabingiswa ne abesathathe isikhathi sokuthi ngikherish. Umuntu athola cabanga ukuthi umesenze ipolicy resource ekherishile kanti cha. Ipolicy yenze isikhathi iphephe lisibonisa ukuthi ngosuku othile ngonyaka othile washo siqala wagwetshwa inkantolo ethile isigwebo saba kanje kuphela.
4: Awusichazele nje 744 expansion application form is marajanjin
3: Ulalele Lady D Ukhozi FM
0: Silacha itemba 086-000-2437. Asileti itemba sawubona?
6: Sawubona pindipi.
0: Yebo kunjani?
6: Ngiyaphila njani sesethu?
0: Ngiyaphila ubani lo?
6: Siyaphila ukukhuluma noza mangophanya mncwabe.
0: Yebo ma.
6: Ngicela ukuletha itemba kubantwana bami pindipi.
0: Mhm.
6: Emveni kwesimo ababehlangabezene naso ngiyacela uNkulunkulu abaphe amandla kakhulukazi untombazane wami uCebo.
0: Mm.
6: Ngiyacela uNkulunkulu akumele uqhubeke lethele mina ithemba uNkulunkulu ukuthi senathi nangalesikhathi. Ngiyabonga phindiphindi.
0: Thank you sesizangophila nje. So let you temba sawubona.
7: Uba impress awubona njani phindile?
0: Siyaphila kunjani baba?
7: Ukhuluma nokholo wazuma emabonzeni emsinga ngisakwazi kade ngathi umkhulu.
0: Kade ugcinile ukungena mfowethu kuhamba kahle kodwa.
7: Hayi ke ngingeka sisi ke ngingeka.
0: Asincenge bafowethu.
7: Phindiphindi bethe ithemba enganeni yami akhona esiyunivesithi esikoleni. Eyi akangitshela ukuthi izinto isimo siya ngokuqina kakhulu, iy'fundo ziya ngokuqina kuye ngokuba kukhulu. Ngiyamtshela ukuthi kabekezele qinisela mntanami mase kuzokusa kuba mnyama ngithi nje ngibethe ithemba mntanami ukuthi nje konke kuzolunga konke kubeka kuNkulunkulu ngamandla akhe. Ngithi akanamkhawuko.
0: Akanamkhawulo khona kuye.
7: Ngiyabonga mina ameni ke.
0: Ameni. Silathi themba sawubona.
8: Sawubona sesiphendile.
0: Yebo kunjani?
8: Siyaphila sisi. Usemnambithi ezakheni kwa iwubongana kwami yalo ugcwanini. Cha, ngicela ukuletha ithemba la uAnti wami mpela washela ubaba ibele ulapha ulapha eBatha umami yafilakazi. Usehlala ngokungaphatheki nje semdala nobaba lapha ngithi nje akabe ngcono abe right umami yalapha wafilakazi lapha eBatterstrand ekhona la emnambithi. Ngiyabonga sisi.
0: Phila bhuti wami siyabonga. Silethi themba sawubona.
8: Yebo sawubona sesiphinde phile.
0: Yebo kunjani? Ngiyaphila.
8: Hayi siyaphila sesiphinde phile. Ngosi ngiphile ntazi bejozini. Hey sisi kade ngagcina ukungena lana.
0: Yebo nje.
8: Yebo sisi. Ngithi ngilethe ithemba lapha kumfana wami ukuthi ubelihle ntazi osempumalanga ofuna umsebenzi. Hey inkosi yami sokuneminyakana ezama kodwa kulunga kodwa hayi. Ngithi ngilethe ithemba kuyena kuzolunga noma kanjani egameni lika Jesu. Amen sisi.
0: Amen ke. All right. Sisi lethe ithemba sawubona.
9: Ndodakazi yami ngedwehle.
0: Siyaphila baba kunjani?
9: Umfundisi uhlongwane ngiphilile ngigcinekile emsebenzi wenkosi mntanami.
0: Yebo mfundisi.
9: Ah, ungilethe ithemba phezulu kwempilo yami naphezulu kwalabantwana uNkulunkulu angiphe bona. Ngitho kuhle kodwa kuyenzeka nempilo futhi iyaqhubeka egameni Jesu.
0: Amen. Siyabonga baba.
9: Phila. Phila
0: nje baba.
9: Haleluya.
0: Amen.
9: Amen.
0: Silethe ithemba sawubona.
10: Ngiyaphila baba.
0: Yebo kunjani?
10: Ngiyaphila tatethu kunjani?
0: Ngiyaphila ubani lo?
10: Impumelelo kwamasiza nalo lapha eNkandleni makosi kaMagwaza. Ngicela ukulethe ithemba nami enganeni yami lapha. Uzama okwamasekana ufuna ugrade 12 lapha ebizimana nenkinga nje yeminingi kulo nyaka. Sinisenza ugrade 12 nje hayi nenkinga impela nje manje noma ebhala uyambalisela nje ukuthi iy'nkinga ziningi ziningi nokusuka nje ukuphila kwakhe efunda. Ngikhulekela nje uNkulunkulu ukuthi aze anginqobele le ndidimoni elimhlaselayo njalo engingalazi ukuthi lani ikakhulukazi ku-grade 12 kukuningi ngithi nje uNkulunkulu angilekelelele yena nje aqhubeke afunde konke kuhambe kahle. Ngiyabonga.
0: Kuzohamba kahle ma, siyabonga. Uthi-ke laphana-ke ku-TikTok Live unothi uthi ngiletha ithemba ezinganeni zami zifunde ziphumelele esikoleni. Ngiyabonga. Kuzoba khona-ke ubani lo ohlulwa uthi ngiletha ithemba ekuseni ukuthi ngeke yenzeke intando yomuntu kimi nomndeni wami, inkosi sigcine. Unothando Sokhela uthi ngiletha ithemba ku-anti wami uNokuthula Mia ngithi makaphile kuloku kugula okumlalise phansi, awu makaphile bakithi. Alright, ubani omunye? Unye ukuthi long lethe ithemba ku-construction yami uSiphamandla Nqanga. Kulungile, kulungile bafowethu. Silethe ithemba, sawubona.
11: Kusilephi ngithi silethe ithemba uMastermind ngapha nge-Middleburg eMpumalanga. Ya, silethe ithemba mani kusisi wami la khona la e-Middleburg kodwa e-Rockdale.
0: Yeah.
11: Ngithakaphile mani uNkulunkulu ampha amandla abebhizi njena nomkhwenyana wakwakhe kule viki eliphelile. Ngithi uNkulunkulu abancede baphumelele. Sibonge phinde phinde uKhosini.
0: Thiyangibuthi abathathu bokugcina silethe ithemba, sawubona.
12: Ngiyaphila phindile.
0: Ngiyaphila kanjani?
12: Ngiyaphila sithele isimondo ukhuluma nomthokozo kaDlamini mina esikhulu semgqubeni maqonda negama right.
0: Ngi-right kakhulu.
12: Ngiphila ngilethe kumina ngithemba ke kakhulu impilo ngigcine impilo bese ngilethela semndeni wami ukuthi uqinile phinde iphilubele athi wesisa.
0: Thank you, buddy. All right. Silethe ithemba, sawubona.
13: Sawubona, Mbaphili.
0: Yebo, kunjani?
13: Saphila, siyadinga.
0: Ngiyaphila, ubani lo?
13: Ukhuluma noMondle Shoba eKilmon endaweni yase-Underberg. Hayi, ngithi namhlanje ake ngilethe ithemba ey'nganeni zami. Khona iy'ngane zami ezizama amatoho ngalesi ngasethekwini ngithi hhayi, bantu abami asibekezele isikhathi uma ngakafiki asibekezele kodwa ngelinye ilanga hhayi kuzolunga
0: kuzolunga. Makube njalo, silethe ithemba, sawubona.
14: Hello Pendro.
0: Yebo, kunjani?
14: Phila.
0: Ngiyaphila, ubani lo?
14: Awufela nesematondo la number 10 da. Nami ngisacela ukuletha nje kusisi wami lapha ufuna umsebenzi ethishini size uNkulunkulu akakhanyise uthole umsebenzi.
0: Yeah, makube njalo mfowethu, siyabonga.
14: Yabonga kakhulu.
0: Thank you. Sivala ngokubanike lapha yena ukuthi uSmile uthi ngilethe ithemba kubusiness yami, ngicela imali ingene mase iyahlala. Kuzoba khona uhlahlamelisiwe sothando uthi ngilethe ithemba kumndeni wami wakwaThusi eBhamshela odlulelwe ubaba uSam Nkosi Ngiphile Thusi obakithi. Uthumeka uthi ngilethe ithemba kwingane yami izophumelela kuyifundo zayo. Makube njalo, uMankosi noMasonto uthi ngilethe ithemba kuyo yonke imindeni elahlekelwe engozini yetaxi nebhasi last week awubakithi. Rini Mshengu uthi ngilethe ithemba kudadewethu uGetho Ncube akaphakame, konke kuzodlula, siyamthanda. Kade impela esenhlizweni yami uGetho, mangicabanga abantu abashiywe izihlobo zabo, ngithi inkosi aze amkhumbule naye lapho ekhona. Silethe ithemba ke kuye nakubona bonke ke nje abanye engabe bakhona balahlekelwe. Sithi uNkulunkulu makanikhumbule, uNkulunkulu makaniqinise namhlanje ekuseni. Sanibonani bazalwane. Siyahamba ke manje ngomculo, siletha ithemba ngomculo, sithi duduzeka ngalo mhlabeleli esikunikeza wona. Uqala usuku, uvuke, phakamisa ikhanda lakho, wazi ukuthi inkosi nawe.

ngiyabulela yini ngempela ngoba ke kusile njengamanje sinika lo mculo nje siyakuvuselela sithi vuka ngene emgaqweni kusile manje oyogijima kayogijima oyojoga kayojoga oyejimini akayejimini oyemsebenzini akayemsebenzini oyofuna umsebenzi akabheke khona bafethu kusile inkosi sesikhulekile inkosi sinikezile amandla abaya kuma interviews abahambe nenkosi vuka ngesibindi nangethemba izo yami ilangazelele uNkulunkulu iyahlabelela ithi amen hallelujah.

kwi-alba miyami ethi ke Grace Note Part 1 yeza ke enye elandelayo bakithi sicela njalo ukuthi nibheke umculo niseseke sinabaculi baseningizimu Afrika abadumisayo ingoma ke ithi ke inhliziyo yami ngaphambi kokubuzwe ukuxola imncongo ethi jabulani sesingabantwana benkosi singofakazi sizofakaza ngemsebenzi yakhe bazalwane emihle uNkulunkulu asenzela yona sizofakaza nasekuseni ungalahli ithemba qina ngalawa amazwi qina ngale mculo esikunikeza wona namhlanje ekuseni sawubona ingamashumi amabili nandathi mzuzu sele ngaphambi kokubumbana ihora lesihlanu shout out sokunikeza inkonzo yosuku sizokwenza isivumo sethu umthandazo wethu sikunikeza izwi lenkosi bese siyaphuma siyahamba so biya kusasa phakathi ka 3 no 4 sinomculo amazayoni sithi sesigqukweni siyanxusa i-intercession phakathi ka 4 no 5 sinabantu abasha sinabantu abasema university ezikoleni ma high school sithi siyakhula sibasha siyakhuleka sanibonani ku Facebook live ku page uphindiphi sanibonani sanibonani na ku TikTok live sikhona oza

0: University of Kalawa wayishonga njalo ke kudala kodwa njengamanje ngiyazi ukuthi lensizwe siyagijima izimele njengamanje ithi order u professor besinikeze mnandi ngobuhamba nolani bethi ke iorder nathi ekuseni uzwile nje singena ngeorder siorder do singena ngeorder siyabantu abadala sigwaza iqanda ngemfologo singena ngeorder siyamasha nje kamnandi sibheke lapha kuihora lesikhombisa cabanga njalo ngoba usalelwe nje imzuzu eyishumi nanhlanu ngaphambi ukuthi ke imoto yakho ikushiye njengoba ke isuka ngayo bani u7 o'clock ngo ezimpondweni zibuya neindaba ngaso leso sikhathi indaba ithi namhlanje kuzalwa ke udokotela uDula Oma uDula Oma ke waye usopolitiki walapha eNingizimu Afrika lo muholi ke wazalwa ke ngonyaka ka 1934 uAbdullah Mohamed Oma wadlula ke emhlabeni ngonyaka ka 2004 wayeyisishoshovu saseNingizimu Afrika esilwa nobandlululo wayengummeli kanye nongqongqoshe ke kwiCabinet yaseNingizimu Afrika kusukela ngo 1994 kwaze kwaba ukuthi ke uyadlula emhlabeni ingakho sithi ake sizwe na ukuthi obani obakhumbulayo
1: kamalama ngononhlanhla isibongo ngokwazi uMcGreaton engoma emsinga ngizofisela umama

0: emgwaqeni amanye vele ke usengenile ofisini khona nje uzwa nge step ukuthi hayi ke isifikile ke imambane yomphathi futhi khona okhathazekile namhlanje Mroza Wisi ukuthi abazwananga nesithandazwana
1: abazwananga nabafowabo dadewabo umakhelwane nani nanokuthi nje uhleli lapha eTexini ngempela noma lapha emotweni yakho ucasukile kodwa kube niwena owenza iphutha wena oqala umuntu wena omsukele kodwa manje usufisa ngathi ngaba uyena oxolisa uthe uma ebuyela back kuwe ngoshova wawusubona sengasithithi hayi uyakulimaza uyakuhlasela kanti indaba wena oyiqalile uyayibona into njengale yakho ngithi namhlanje ake silibheke lo udaba v silibuke nje udaba oluthinta kakhulu kazindaba yokuxolisa
0: injalo le nje ake sikhulume ngalo ngempela ke udaba lokuxolisa bakithi masubi yangaphe ngomini uma wonile uyakwazi yini ukuxolisa bakithi lo muntu lo ophila naye yena ngabe ubaba wakwakho noma unkosikazi wakho mhlambe ke yona intombi bakithi mhlambe ke umngane ngoba kunabantu abazwana ngalendlela ukwazi ufunga ukuthi phela bandawonye ngobudlelwano obuthize kanti cha bayazwana ngendlela emangalisayo mhlambe ke abantu abalama nayo bakithi sekhaya aya ubhuti sisi ngabe ngempela mangabonile uyakwazi na ukuxolisa mhlambe ke mangabe ke umuntu exolisa uyambheka indlela axolisa ngayo ukuthi ayi yena akakwazi ukubaphimisela lamagama kodwa uneindlela zakhe ezithize zokukhombisa ukuthi ayi yena uyayisola uyaxolisa kodwa akafuni ukuyiphimisela lena yokuthi yazini ngonile lapha ngenza iphutha ngiyaxolisa iyiphi lendlela umuntu ayisebenzisayo
1: omunye uthi ngizoyishaya step by step kancane kancane uyabona vela nengoma ikhona ka Snoop Dogg uzongena maduzane uSweets Beats ube no Sweets Beats bethi ke step kepha besingakangeni nje ku Snoop mina ngithi iyiphi indlela umuntu ophila naye axolisa ngayo noma lo mngani wakho ohluphayo kodwa ongakwazi ukuxolisa kodwa uyamthanda unjalo nje awusitshele iyiphi indlela acasha ngayo uthole ukuthi ugcina suthi wena mngani wakhe hayi kulungile ke mngani uyibeke phutheni noma kulungile ke sithandwa noma kulungile ke umuntu engisebenza na uthole ukuthi uthenga uchocolate umphathele uClarice kanti uyena uClarice obenza iphutha kepha akafuni
0: ukuvuma
1: ufise ngathi ngaze kube wena oxolisa kuyena ilezo zinto
0: sibhekayo siyazi bakhona bakithi I'm sure abantu bacabanga kuyimanje ukuthi ayazini bakhuluma ngosibani banike la kuna masibe ngapha ke sithatha incingo zakho ke ngoba uthumela ama voice note 079 163 9874 nango Snoop Dogg Swiss Beats but step.

0: Snoop Dogg, ahamba Sweet Beats, besinikeze mnandi ingoma, imizuzu ke iyishumi nesithupha lishayile ke ihora lesikhombisa. Ingoma ethi Step, mina ngithi ake ngithathe nje esinye step, noma ake ngithathe linye igxathu. Ngiyobona ukuthi thina umlaleli wethu ngalesi sihloko esikhuluma ngaso namhlanje, esithinta wena nobudlelwane, iyiphi indlela umuntu ophila naye noma enisebenza naye, ingabe nisenkampanini eyodwa, ingabe nisesitokufeleni esodwa, kodwa kukhona okunihlanganisayo ukwenza ukuthi niphile ndawonye, iyiphi indlela axolisa ngayo? Uyamthanda unjalo nje, kodwa futhi akafuni nokuxolisa. Awusitshele yiphi indlela acasha ngayo lo muntu avela athi hayi phela kodwa nawe uyabona kodwa phela nawe
1: bathi icala umphiko asazika asizwe bakithi akasithathe babili bathathi ke sikhulume nabo ke sizwe ukuthi bathini abantu ukhoze breakfast ekuseni sawubona
2: ninjani ninjani okhozini
1: siyaphila ninjani ekhaya
2: hawu emkhaya wami mbroza usenyandida lokwadukuza umkhulumeli wabantu
1: yebo nansi indaba
2: Hayi yabona mina ngeke ngiqamba manga uyabona indlela umuntu engiphila ngayo naye axolisa ma kukho akonile noma nami engibonile ngiyehlela ngezansi angifuna ukuqamba manga kanti naye uyakwazi ukwehlela ezansi kodwa sifanile mina ngiyashesha ukwehlela ngezansi uyabona ayinhliziyo ke ayifani nomusebesethewathethewathetha kodwa nje hhayi
1: uyakuphimisela impela nje kuwe usho ukuthi hhayi ngiyaxolisa
2: hawu ngithi ngiguqe pha
1: my babo
2: ngiyale nangesi
1: siyabonga
0: mhlonishwe kodwa ke hayi kulungile mhlawumbe akunankingailona ukhosi sawubona ukhosi breakfast ekuseni siyakubingelela
3: Yes, rawo sanibona mfowethu njani niyaphila lapho.
0: Ah ukhosi hey Tom mfowethu naludaba esikhuluma ngalo njengamanje awukhulume zilalele nezinsizwa mfowethu.
3: Yeah mfowethu nikhuluma noJerike la 14 embalike mfowethu yazi ukuthi mina kanjalo ngiyinkinga kabi ngoba yabona ngiyamvela ngimxolela umuntu ngoba yazi ukuthi into ebalekile kanjalo ukuxolela umuntu. Usuke nawe uzenzela into zakho ukuthi zirelax.
0: All right, banaka uyaxolisa yeah. Inwena noma ukuthi usephutheni. Anjani la umagama yakhe aphuma ngokalula noma eyi kunzini?
3: Hayi ayaphuma kalula mangabe ngisephutheni mina, awu aphuma kalula impela nje kamnandi kabi. Futhi ngizizwa ngikhululekile mangabe sengixolisilwe yibona.
0: Ugcina ninje uxabana nomuntu wakho noma umngani noma amajita nje niphila nawo mhlawumbe nibanga ukuthi wena idesha uyithengi uyabo into enjalo nje.
3: Ngigcine ngomgqibelo sisesitolo esimhlophe lapha namroza lapha sibuka ipirate
0: laphaya. Uhleli neyinsizwa lapha nibeka into zenu lapha.
3: Sibeka into zethu lapha kwakhona ophaphulukayo lapha uphuma esandleni. Hayi kodwa sabonani izolo hayi saxoliselana
0: futhi. Uthini ngechiefs lowoyo?
1: Hey, bekhulunywa ngayo.
3: Bayakhononda bathi pirate la magoli washayile kanjani akuona wayo.
1: Hawu vethe bafoka. Awayo yini vethe?
3: Hayi, nami ngibonile hayi akuona
0: wayo. Nasani basaba nengxabano lapha.
3: Hawu ngiyakutshela kwasuka umsindo ke lapho. Abanye ngabatshela kodwa ngabuye ngabona ukuthi ho ngoba unenkani. Wothi kuvele ixolise mina ngehlele ngezani.
1: Hawu bakithi, hawu inkunzi
0: kulungile. Inkunzi yombhemu.
1: Ingacasula kakhulu indaba yosinikiwe bafo. Ungakhathi.
3: Nibe right bafo.
1: Thank you bafo.
4: Ewe mvelazi.
5: Hey aba.
4: Usile.
6: Kuphuka umsomnyama.
4: Manje nampa abantu bejabula la bathi bawinile. Kodlai aliki goli sawebona
7: asali ligi nithathile ne bani thathe ngama ongula u2
5: yebo ke bayiqukuli wena sobo lolu la champion lo loqula indebe kodwa lingagoranga nelodge sizigoli
6: i Orlando Pirates never ithathi league the Kaizer Chiefs ingakho ithathi
8: ingathathazeli
5: ake udlulanga lo uthi lodge
4: Ay bathi bona mabe sivikela iwini wini

0: Hayi nako understandana kanti nako umunye ke nje umuntu mina basakazi ngumuntu nje okwazi ukuthi exolise mayonile loyo ke othola ukuthi ungonile akaxolisa hayi ngiyangumshiya kanjalo kwakhe lokho kodwa angiyena nje umuntu ophila nenkinga nomuntu nje othande ngathi unenkinga empilweni yakhe yabo
1: hayi uyazwakala mfethu uzwakala umuntu onoxolo vele
0: yayi nje ngasethe ngumuntu okuthiwa noxolo kungeyona ke impofana ngiyipha
1: hawu madoda hawu madoda hawu siyabonga bhuti
2: mopapakapaka
1: Dango, asathe ukugcina sivale ukhoze breakfast sabona.
2: Siyaphila unjani?
3: Siyaphila mroza
2: yi. Ya, kwangathi usengubeni nje kwenze njani?
3: Hayi, gijima la emgwaqweni
2: impolompolo. Awuyikhalise mfethu, awuyishaye nje kanye uyidabule nje ngekudabula kamafu mfethu. Nazo. Lalela kwadabula kamafu mfethu. Nayo ke indaba ungena odabeni, uyaxolisa. Uma uthola idaba lokuthi khona la usiwone khona wenza njani?
3: Ngingaxolisa impela ngingaxolisa futhi kakhulu ngize ngiguqe ngedolo kodwa nje hayi ekusukeleni umuntu yinalo umuntu ophuzayo futhi kodwa nje hayi ukuthi ngizophuza ngidelela umuntu
2: usuma usuyishayele nje kodwa usukule khona useyingqondweni awunankinga nabantu osumhleli nabo
3: ngivina ngisinga nje ngihlala nje bangatshela ngakithi kude hayi cha noma ngadalwa kanjani akaye umuntu onochuku ndani hayi kunalowo ngaba lenkhuphuwe ngolalela ekhaya
1: unothando mavuthi akuthanda akuthanda
3: Ah,
1: my God.
2: I'm not sure.
1: Usebenzile enkalakatha yezwa awu inkunzi wena awu smele bafo
3: Yabonga
2: awayalo wena wayalo ngaphambi ukuthi ayesigcawini lo wahlaliswa phansi kwathiwa lalela ke insizwe iyodwa into eyokwenza ukuthi umzi wakhume uthanda nje umndeni wakho
1: futhi nonengane uyithume ayikudli ukuthuma ingane esitolo yabona esitolo seduzane la asiyala legenya ngaleli isitolo sabulesala la zishahla nokubuya
4: ezemigwaqo
5: Eze mugaqo kokhozi breakfast ku Clarissa wakampeka sibheka lapha nempumalanga ku R104 moqedwe ukuceza nje lapha ku N4 ubhenga se Middelburg kunesimemini esikhona namhlanje lapha nekuseni emgaqoni uhambe ngokukhulu ukucophelela sibheka ku N17 uqhamuka ngase Chrismere's Dam ubheke lapha ngase Ermelo nakhona futhi kunesimemini mawu uzobheke khona edolobheni lapha kanti futhi esiphambaneni sika N2 kanye no-R33 ubheke edolobheni laphana lasemkhondo nakhona futhi kubika laphana ukuthi kunengozi eyenzekile ma kwenzeka udlula ngakhona okwamanje usithumele isithombe lapha sibone ukuthi kahle kahle yini ephazimiseke kangaka emgaqweni laphana ophikelele khona enkabeni yedolobhu ungakhohlwa isimo suka khona lapha emkhondo ngo-N2 phikelele laphaya ophongolo e-KZN nakhona futhi kuyasetshenzwa emgaqweni okuhambahamba nakhona futhi kudala isimiyamina ikhona imbiko engena laphana ku-WhatsApp efana nokuthi kushayisene imoto laphana imoto encane kanye neloli N7 Eden Swells moqhamo nje ngase Bluff ngase Clearwood uphilele ngase Rossboro nakhona futhi uhambe ngokukhulu ucuphelele indlela yakho mezi bidlula ngakhona eminye imbiko ngizobuya nayo mebumani horror hezomgaqo ukukhozi FM zihamba phambili
4: ingabe ubambe kwisimiyamenya thumela i WhatsApp ku 0716136667
1: Alrighty then, sibonga kakhulu ke siphithiphithi somgwaqo ke noClarissa wakamfeka. Sikhathi usigqebhezane, hey, azo sigqebhe. Khona engikhumbulayo lapha ukuthi elingale ngathi ngisasele eSoweto khona omunye umsakazi lapha bengikuwo lapha. Khona enye ingqalabutho ebisebenza kulo umsakazi, kwakuthi usigqebhe. Kade bengihlekaka izolo ke lapha kuWhatsApp, but hey, walithatha igama lengqalabutho walinikeza enye ingqalabutho encane lapha ke eThekwini lapha ke. Ngithi lana kwakusigqebhe enamahlaya into ngakazuyibona kwakwaziwa nje umlaleli usigqebhe kula umsakazi uhleka kuze ubuhlungisiso kanti lo sigqebhe ngapha simbiza ngosigqebheza
2: amavele mali
5: yithe izolongkhala ku Facebook ithi bafowethu shuthi nomholo wami onguholile usokufanele uze uficwe ijezi le Pirates yozophuma nje ngo July shuthi ngafa e parish namaheo yalunga wathomunya hawo yaphela imali yokuthi ngigqebheza
2: yaphela imali yokuthi ngigqebheza injalo nje indaba mfethu
1: awu siyabonga kakhulu ke zobuya inkosazana ephinde sitele ukuthi zema kanjani ke emgwaqeni ake sicule mros
2: kwadlalwa ko yas washusa nje kosabe igqokele nje i hot bun yakhe i short encane sengathi nje iwardrobe yakhe igqebheza abangamangala uma bebona ukuthi hayibo akungoma kunjalo
1: ubuyambatha uyakwazi nokubatha bake
2: hayi bakithi uyambatha nkosi yami
1: Uskabs and Skabs, all right. And I can say it, fella, kunga kanyani, into zake na zinga kanyani. So kunga kamba kahle aku. Lalela, akasikule ke umanhlanje. Siyazi ukuthi abantu ke sebanxusa ke bakithi sithi nawe ke mawufisa ukuthi sikudlalele ingoma yakho ekuvusa ekuseni ekunikeza ugqozi nofuqufuqu. Bathi pick me up ngesilungu. Uyasithumela ke voice note ku 0791639874. Namhlanje ke sithe cha ngoba bathuleka abantu ngapha ake silandeni nangapha bakithi. Namhlanje ke umuntu ke othe cha ngicela ngidlale ingoma yami bakithi uSipho Mnomiya. Ulapha ke embalenhle eMpumalanga. Uthi ngiyacela Qobe Twins umalambane usazovuka.

Yabona isikhathi manje sithi amashumabili ngemva hora leshakalo lunye sanibonani ngakhohle ukubinga phela ubingelela ngibonge futhi ithimba lasekuseni bese ngithi kuwena sondela ke ngiyazi vele uhlalele icela umsakazi wakho Khosi FM kanti nje ama sesifile ukhona uMakhosi ukhona la empela Black Mandulu lausi ya kanti ke kunjalo nje ukhona ke Lady D sesiyaphithizela ke lana ke angiphuthume ngikutshele ngithi yabona namhlanje njengenjwayelo ngolesibindi basengeke ngathi ukuthi qaphu lapha ekuseni ngasho ngathi ilandlibali yakulona manje kodwa ngicela nithumele ama voice notes ku manje nisikhuthaze so phinda sithi impilo enhle impilo ndodokotela uMthembu ngishilo ngathi ke yini yenza kwesikhathi umuntu akhule ngesivinini ashintshe kakhulu emzimbeni ebusweni yonke indawo soxoxa ngayo tea times nawo namhlanje umdlalo womoya ukhona imizwa nenhliziyo kanti ke sobheka khona insizwa yaphesheya la ulangelihle emgqati bamaze abaningi ku TikTok so mlanda khona phesheya khuluma into kuthiwa mental health siza ukuthi uthini kuthina Laso ngazokuhlanisa khona ngalokho ukuthi umuntu nebipolar mecasulile cha ziningi izinhlobo zezinto ezikhona kanti nokubaleka kokuba umzali sokhuluma noLinda Mtoba bayamazi kakhulu intokazi ngempela la ekhangisayo edumile yaziwayo ngenkulu inhlonipho lo kodwa sozijobe umama uLinda Mtoba kuhamba kanjani sikuyo lenyanga ethi yomama ke sihambe sithi ke nalibali sanibonani

Ngiyasanda kuvula umsakazo wakho yangena nje emotweni noma usekhaya noma kuphi ukhoze ke lo lalele kanti ke la ulalele la uLady D uThukhoza uSister Benji isiphithiphithi sokhozi hey angihambi ngedwa ngihambe nomakhosi hehehe ya khumbula ubaba omncane wakho umre bese ngihamba futhi ngibe nosiya uBlack Mandulo ongangibuzeli makhosi uhlekani ngajabula. Yona nje manje singenayo lithi time yethu. Sike indaba la ekhona sithi ke kuwena mlelo Khoza FM ithi time ithi nize nibe nithumela kwamanje sothi sifika kuneso bese izimi nje ifole ngolayini ngiyakutshela wena nikwazi ukuthi nawe ufake wakho umbono sesijabule kakhulu. Nangothi ngicela ke ungifihlisise usho noma abe nje kunga hey kungake kuputshe ukuthi ubani cha ngeke sikwenze sithembe. Uthi ke ngiyindoda ephila impilo ehlelekile nginonkosikazi sengiphile naye iminyaka futhi angikaze ngibheke omunye umuntu wesifazane ngendlela engibuka engibuya ngayo umngane. Uzithenge elinye ilanga sizixoxa nje emsebenzini kushuthe ma change room lapha kuthiwa yini ngisazilama kodwa la nihlala khona nje kudliwe ingabe enkantini noma kuphi kodwa uthi nje ngelinye ilanga sizixoxele emsebenzini noza kwethu kwase kungena indaba ukuthi amakhosikazi abafazi bethu bayalishaya ibhodwe kanti ke lamantombazane angaganile ayavilapha ukupheka futhi amanye awakho wazi ukupheka. Eyi, ngifuna into ebhaliwe njalo. Uthi ke kwakunentokazi yayizithulele nje ngalesikhathi kunale nkulumo mpikiswano. Uthi nje ivele umuntu ke ozothile. Yafika ngakusasa athi ngizomqeda ukukhuluma. Yafika ngakusasa ingiphathela isikhaftini ithi izongizwisa isandla sayo ebhodweni. Lithi ke lami ave ngithanda mase kuphikiswana umuntu athi lithi ke lami ke ngiyumamkhoza. Elami lithi yini akhethena uyeke makhosi ukuhleka yazi isikhathi shumi nesithupha buyangihlekisa nami shumi nesithupha emva kwehora leshumi lithe lami yini akhethe lo yedwa ngoba bebebaningi bexoxa ake ngishiya nani lapho kodwa nizoyibona ngokuthi niqeda nizobe nibonthi indaba akhethe yena. Uthi nje le ntombazane eyithulele yavele yafika ngakusasa ingiphathela isikhathi isikhaftini ithi izongizwisa isandla sayo ebhodweni sengiyabona ukuthi uhlekayo. Uthe ithi izongizwisa isandla sayo ebhodweni. Ngadla mamkhoza eyikwamnandi ukudla kunuka kamnandi futhi kuthakwe kahle ngasho ngathi ngiyayivuma yezwa uthi ngayincoma ukuthi ipheke ukudla kumnandi. Uthi ke kuyazwakala ukudla okupheke ngesineke mamkhoza kuvele nje kumimiliteke njena yabona ngiyakuphikisa ke kancane lapho. Uthi ke kumimiliteke kamnandi manje inkinga yami ke isisekutheni angisakwazi futhi angisakuzwa kahle ukudla kwasekhaya ngathi ngingahlale ngidla isikhathi isikhaftini sentokazi yasemsebenzini kona akukho lutho phakathi kwethu. Kodwa nje sengihlale ngilangazelela ukuthi nje angiphathele isikhaftini emsebenzini manje ke angiyazi ukuthi ngizoyinqamula kanjani lento ngoba ngingaze ngibanjwe ekhaya awubakithi mlaleli sengishiya nani ke le ndaba bo ukhuluma iqiniso nje njoba linjalo nangendlela abona ngayo nanokuthi lento yaqala kanjani nanokuthi meyibuka uyibone ngathi ibheke phi la ibheke khona kwafika kuyena no time man abantu abazoyizwa lento umndeni wami sokhozi ne FM mangena kujabula ule ngifale lithi akufanele izeli ngishisa ulimo kwamanje yawe uyalizwa leyabili impela umlayelo Khoza FM angicele wena nje mase sifike esikhasini sethu awu futhi ma designs bese singena ithi time njobe senisibhalele thumela ama voice note nenze konke ku Facebook okhozi nihambe niyobheka nakhona.

0: Wesne, ugcina ubhalela umsebenzi kathisha Dlamini, nangu pheleza nganene. Guess who's with him?
1: Uthi ngibona. Habe, uhamba nomisi Ntuli.
0: Ngiyakutshela.
1: Hayi ake ngihlale phansi ngiyiqoqa. Angifuni nje ukukhuluma nalo uthisha.
0: Hayi uzokhuluma ke bandla, uthanda noma ungathandi namhlanje.
1: Hayi we, ngizophelela uthisha Dlamini kuphela mina. Umisi Ntuli angimfuni nje nalapha ehambe khona.
0: Kutamngani, kuzomela ukuthi ufunde ukuhlonipha. Akukhulunywa kanjalo ngomuntu omdala.
1: Ah, usho kahle ngaphela umisi Ntuli azange akubizele ingxenye phela kuphoqa. Mina nje ungitshele ezimpempeni ukuthi nje ngizofaila kuphela konyaka. Yingakho nje ngingamfuni nje, angifuni nje nokukhuluma naye.
0: Ah, kodwa ongenzeka ukuthi bekusabisa nje ikhona uzogada umlomo wakho.

0: Ah, mfethu uthisha uDlamini ubezama nje ukubuyisela isimo kusijwayelekile. Uyazi icishe kwachitheka gulani namasi ka12A.
1: Kahle ndoda. Kwenzekeni?
0: Kusiyisona lesi sichunthe sewu Mstuli.
1: We, angifuna nokulizela ugama mina mfethu. Wethelela kabi lo muntu.
0: Hayi kodwa ngifana ngathi khululeka, bona kusukela manje mfana omdala. Ngeke uphinde umuzwe delela lo muntu.
1: We, ikhohliswa. UMantulo lo esikhuluma ngaye wendoda.
0: Okay, hayi makunjala ke ngikiyekeke ngoba ucabanga ukuthi ngiyakukhohlisa. Ngizozwa ngawe kodwa uma sephuma eklasini lakho. Oh, wendoda. Manje usho mfethu, sidlani namhlanje? Unosipho waphethe kodwa amagwenyi.
1: He, uyazi. Namhlanje angazi ngambona. Ukhona nje kodwa.
0: Oh, nansi imhlole yambo. Wabuza kumina intombi yakho manje. Kwenze njani lunga mfethu? Ngixabene nivele noNosipho.
1: Eh, mfethu, mhlawumbe khona akutshele khona.
0: Hayi lutho indaba.
1: Hayi ngibuza ngoba hayi azini. Asiyeke le ndaba.
0: Hayi hayi hayi lulunga. Kanti yini sengathi kukhona ukushaya amanzi la? Ugcine evumile kodwa ukuthi uyomethula kini noma kanjani?
1: Lutho wendoda wale waphethe. Uvelwe ngibuza nje ukuthi ngizomethula nini Amanda noNqo. Engakutshela zwele mfethu izinto evedane za jike esikhaleni. Ijela ganga ngomuntu umhlathi nje. Kwagcina konakala kanjalo ke.
0: Eh mfethu uyangithusa uma ukhuluma kanje.
1: Nami mfethu ngithi wese ngikwenzile zwele.
0: Eh ma wenzeni? Awukhulume bese into ephelele lo.
1: Zwele mfethu yabazi abantu besifazane mfethu bayakhuluma. Lesini isikhathi nje mfethu ibayacasula mnganami.
0: Woho, ungangitsheni ukuthi uzama ukubeka umuntu wesifazane isandla.
1: Hayi wena mfethu kube impama kodwa encane.
0: Lunga mfethu kahle wena. Uyenza kanjani into enjalo?
1: Hayi mfethu angimshaya ngakakhulu mfethu. Yikho nje ukuthi ibengicuphile. Ngisolise ngathi unesuku elisha lo mfethu.
0: Alilunga yazi ukuthini ngicela siyeke nje le ndaba ngoba ngiyabona ke ukuthi kwami niyangicasula ke manje. Kuhle nje ngoba ngakutshena ukuthi anginaso nje isikhathi sezindaba zomaqhumana mina.
1: Ngiyakuzwa mfethu kodwa phela unosipho mfethu ungichaphe ngenhlamba. Bemele ngihleke mfethu usineke.
0: Lunga awunayo imvume yokushaya umuntu wesifazane noma ngaza kwathuke kanjani. Sikhona ezinye indlela zokulungisa isimo.
1: Ngiyabona lokho ngiyakuzwa mfethu. Kodwa namanje ngisasha angimshayanga kakhulu mfethu.
0: Welunga umthetho wakho umuntu onjani wena? Awukwazi nje ukubeka umuntu wesifazane isandla noma ngabe kunjani icala libomvu kabi lelo.
1: Ngiyakwazi.
0: Uyazi mfana ukuthi ngifisa sengathi unosipho ngakubophisa. Khona uzovuleka ingqondo la.
1: Hawu kahle mfethu ngamatshe. Ufanele ngiyobhadla ejele.
0: Ngqo, ufanele uyijele phela wena. Uma uqala kuyimanje ukushaya abantu besifazane, uyothi umdala kube kunjani? Awuthi futhi ngikushiye kodwa ufanele ukuthi umhlukumeze izindina.

0: Sibonene bontombi kaSotobi.
1: Yebo.
0: Kithi angivele ntombi ngizozo ukuthi sizokhuluma nini phela nombufu.
2: Uyazi mntombela nginise lingcono la. Ukuthi kunganjani sibhale incwadi ukuze sigweme kuye esikoleni njalo. Yebo leyo.
0: Uyazi sengcono ngempela lelo khuluma ngalo. Akumele phela nathi sicine sizifakela isidina kumuvu nethimba lakhe.
2: Yebo ntombi kamahlobo. Umuntu angaze thuke ithela kuMr. Ntunji. Kanti uyazi angimisele nje ukukhuluma naye mina.
0: Ey, nami ngifise neze ukuhlangana naye lo muntu lo. Kusevelene ikhuphuka igwebu nje uma ngicabanga indlela adelele ngayo usinenhlanhla.
2: Hayi bingile. Moya ke nje acana semakhandethu. Ngelinye la ngiyothola umvuzo oqhinze. Hawu. Mantombela. Ongibonise. Akuyena nje uNosipho loza nganene.
0: Awu, awuthi ngibo. Hayibo, hayibo, hayibo kahle. Uye nezinqodo zakhe sotobe phela lozayo. Ingabe kwenzani njani kule ngane? Kuba phela akakasha nje ihora leshu nambili nje.
2: Yebo. Nguye ngempela yazi. Nosipho, ube kuyini la esikole singawaphuma?
3: Sanimana. Hey gogo, ungizizwa kahle. Ngicela uthisha ukuthi bangidedele ngoba ngiyangizizwa ngempela kahle.
2: Yini kwenze njani ntana mntanami? Zikuphi inhlungu nazo zona inhlungu?
3: Ey ngiqandulwa ikhanda gogo. Kanti neso leli lomncele libhlungu futhi liyahlaba. Kungenzeka nje ukuthi ngilale kabi ngalo.
2: Oh kusami. Awuthi ngilibone. Awu ngempela livuvukele. Ukusho ukuthi ulicindezele ngikathulele.
3: Ngiyakwenzeka.
2: Hayi hamba ke hamba ke nosiphi yolala. Ngizokulungisela uya ngasethunjini.
3: Hayi ungayikhathazi ngokudla gogo. Ngizongakuthandi nje nakho ukudla inhliziyo iminyama.
2: Hawu. Hayibo, wavumudle
3: lutho.
2: Kanti

0: Ephi nosipho?
1: Inazi nami gogo angazi. Mhlambe nje ngidinga ukuthi ngiphumule kuphela. Iphela kulamalanga umuntu ufunda kuze kube phakathi kwamabili gogo manje nje eyi mhlambe le yonto.
0: Kulungileke, kulungile mntana nomntanami. Hamba uyogoba inkopho emzukulu. Uzovuka sekungcono kakhulu.
1: Ngiyabonga gogo.

0: lento ngasibiya. Yini nje sengathi kukhulu ukushaya amanzi kumzukulu wakho? Awungitshele kahle.
1: Buqonda ukuthini mntombela?
0: Dadwethu kababa. Imidala uma ngingaka. Kukhona okumenze waphocubala noSipho.
1: Ufuna ukuthini mntombela? Angisakuzwa phela mina manje.
0: UnoSipho akagula enyameni masibiya. Inkingi semoyeni. Kubuka sengathi khona kumphethe kabi.
1: Hayi hayi hayi hayi. Owami umzukulu akanazi inkinga.
2: Haw,
1: uthola yonke into ayidingayo. Ngizama ngamandla ami wonke ukumnika nje yonke into ayidingayo ukuvala isikhala sikanini.
0: Hayi cha ngiyakuzwa Ntumbi. Ngimane nje nami phela ngiyasho. Mhlambe kwenza ukuthi angivamisile ukumbona eglisi sima kusona njengamanje.
1: Hayi, kona uqinisile. Nami ngiyaqala ukumbona eglisi. Kungenzeka ukuthi ifunde kamatekuletshenzi imkhiphe inkani.
0: Impela. Awusho nje usatatisha nalomfana kaSheza.
1: Mantombela. Mantombela. Ungaphinda uphathe igama la lo mfana la ekhaya uyangizwa?
0: Awuyobe dadwethu uyobe sotola. Ayidlishiyele. Bengaqondile nezi kokuhlukumeza.
1: Uyabona nje ngimfuni noma ngimbone umfana kaSheza mina. Oqala uyise akamhloniphi umkakhe. Wakuwayibona nje wena indoda emani vulele nje umfazi ngumshiza nokwenza phambi kwezingane zayo. Hayi hayi hayi.
0: Ah, wakade liqhubeka intwala ngeyisa
1: uSheza ngitshela.
0: Kodwa ke nokamazibuko umkhweze ekhanda ngiyakuthi ngasho.
1: Hayi uqinisile lapho mntombela. Isiphi nje izathu esenza ngambophisi? Awubheke nje sephenduka ukudla kwenduku zonke izinsuku.
0: We babo, sengase ngiyabona dad. Ngijijinyezwa indoda nje ngemvubu. Soku zonke. Wow, ilanga lingawe licosho zeinkukhu ngiyakutshela noma sibili.
1: Hayi
0: mina.
1: Uyabona mntombela, indoda ayengeke izilungile kimi. Sasiyobambana ngezandla kubo ngaphansi nongaphezulu.
0: Yebo.
1: Hayi ke. Umdali wakubona lokho. Wabona kuyisa elingcono ukuthi ashesha ayiphumuze.
0: Oh he. Kungcono wakho Ntombi kaSotobe ngoba phela uNgcobo wadlula emhlabeni. Kudele wazi ukuthi uyisemkhulu kaSinenhlanhla wabhungukela kuziphi intaba.
1: Mntaka amahlobo ungabe usamkhalela ukhuzwayo.
0: Ngiyehluleka ukuthula dadwethu. Ngabe ngcono phela ukuthi wabhunguka kanje ngoba sasingasahoshelani.
1: Ungasashongo dadi. Konje uhambe etohweni.
0: Yebo Ntombi. Ngizwa kuthiwa usanda kubonakala nje tetemu ngani isitetelegwe eThekwini.
1: Mantombela.
0: Ngiyakutshela.
1: Uthi unendaba engaka?
0: Njalo nje. Kodwa ke ngizothina masibiya. Angisenandaba nokhuzwayo. Nalokho okwakusenhlizweni kwaphela nyamhlazane ngizwe kuthiwa wabhungwa nomuntu osifazane.
1: Usho uthi nje ngeke umamukele uma ebuye ezoxolisa.
0: Ngabe ngiphuza obamagani masibiya. Ukhuzwayo wangenza inhlekisa endaweni. Habe, isikhathi sasidliwe injaka kanje kanti silibele kulanda izindaba ezingayisa indawo.
1: Hayi bo, kodwa uyasibona mntombela. Mathu uzobona abafundi sebegcwele izinkalo. Hey,
0: kunjalo dadwethu. Ngicela ukuvalelisa. Ngifuna ugoqoze iphalishi phela ngokusheshsha. Yikhona abantu nabezothola okuya ngasithunjini uma bebuye esikoleni.
1: Hayi kulungile dadwethu. Sengizobeka imbiza nami. Kwazise phela umuntu ovamise ungilekelela kaphathekile kahle namhlanje.
0: Hayi sibeke impela ntombi ngawusodobe sibeke sibeke. Hlezo noSipho uzophapha amanhliziyo isivulekile.
1: Mhlawu.
0: Hayi osala kahle ke ntombi.
1: Hayi phambili.
3: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo. Esethulelwa uKhozi FM.

0: Yabona thini ka ingoma ke lezimnandi aduzwa ke lana indodana kana kuthiwa kanuba ithi ke izwi lakho alizwakali kanti phambi kwaloko uzwe pyramid drama 3Z bethi abafazi babiza njengamanje nethulela nje siqeshana nje ugabigabi esizoba naye njalo ngalezi noma ngalolu suku ikhathi zethu ke ziyahlukahluka kodwa ke hawu uzowenzela into kuthiwa ucross night ungalali mezongena kuthina uba ke ule phesheya la ekhona kodwa ke sofisa ukuthi nimuzwe kahle ukuthi uthini ekhuluma indaba ebalulekile uma nje uya lapha kuTikTok unalento ukuthi akhulume lento ethina esesithi umuntu uma besibone xaekile thina sivane nje sisabe nokuyibeka noma sisabe ukusho uma wena makho ma noma babu lokunqena unqena ukusho ukuthi lengane khona ungahambi kahle ngayo yabonakala ekhala njalo ubayeka wanisebethi ingane yakhe yahayi izinofufunyana engabuya sho cha kanalutho kodwa khona into engayiboni kahle yabo into ezifana nalezo so besiqeda lezi zinto sokuthi sifake lamagama ngoba singasithini hayi uyoqala kancane yeka next door komunye komunye kuze kuchungeze ngempela njena sizozwayo kodwa esomtetela manje athi nje ukuthi yesi athinike ukuthi into enjani asizwise ukuthi esobe sixoxa naye ngamasonto alandelayo
1: uhleli no Lady D ngujabulo jule
2: uma ngabe soyobatshela kini ukuthi wena uya struggleisha ngokwe mental health ngicela ubatshele ngesizulu ngicela ubachazele nje kahle ngesizulu indlela ozizwa ngayo ngoba akekho umzali ongeka thuke eqeda kuzwe ingane yakhe imchazela ukuthi ma ngizizwa nginokuzenyeza ngizizwa ngiyinto engelutho ngizizwa ngiyinhlwa ngizizwa ngiyinto engenabani emhlabeni noma ngabe kuthiwa ngihleli nani lento engiphethe yenza ngingakwazi ngisho ukubona ukuthi la manje ngihleli khona ngihleli nabantu abangithandayo ngoba sengilimazeka ngangokuthi angisakwazi ukwehlukanisa ukuthi abantu abangithandayo yibapi abantu abangangithandi yibapi umqondo wami sowulimele ngalendlela ukuthi yonke into engibhekene nayo emhlabeni seyibonakala ngazuthi izongilimaza ngihlezi ngithukile ngihlezi ngizizwa ngathi ngishawa uvalo ibhlungu lento engiphethe uhlezi kuzwakala ngazuthi khona umthwalo osindayo enguthwele emahlombe ngisacela ningisize ibhlungu lento engiphethe akekho umzalo ongeke angathuki somtshelele yonto ngisho nanoma kuthiwa mhlambe akananhliziyo kanjalo somtshelele yonto umzalo okuzalayo akekho umzalo ongeyangathuki sosho lonto ngoba mangabe uyisho ngesingisi lento uzofika usha amagama amabili amathathu ukuthi mina ngifila imfiri mina ngifila anxious mina ngifila depressed kodwa ngesizulu uzochaza kube kuningi akekho umzalo okungehla ubuthongo eqeda kuze ingane yakhe imtshela ukuthi ngizizwa ngiyinhlwa ngizizwa ngiyisilahlwa nabo into engelutho emhlabeni uyasizwa isiZulu uyasizwa isiqhisa esiZulu
1: uhlezi no Lady D ngo 9 kuya ku 12 ngukozi FM
0: beshaka nje lo gabigabi ukuthi ngempela kubaleka kanjani futhi emayibeya kanjena iqonda ngqo kuthina kakhulukazi abazali nabantu abahlala nengane nobaba nabanye nje kutheni intuzwahle ingazibe uzozo wesilonda kanti ibizosheshe nje lento isheshiphele khathi ngasale into enzokuhamba amashumi abili nesikhombisa emva hora leshumi nanye uhamba nayo
1: Tea Time no Lady D Tea Time no Lady D

kala disco of dream ngishike uMiguel ingoma emnandika siphawu nake ngaleso sikhathi khona enye ingoma esiyitholile la ekuqaleni usiziwe ngema bet

0: sengizeli manje.
1: Usibhe uyangiroba mina. Ukubona umuntu athi nje ngizokubamba ngikwenzela kodwa ngikhona la ngizokubamba khona.
0: Yazi ngizokubamba.
1: Oh Jesus kunebut. Ngoba mnandi ka Rema ithi ke baby is it a crime? Sasihamba ke thina siyaqopha lezo.
2: Ah uziyiqopha lezo. Sibe nesuku nje olumnandi kakhulu uhlelo libe intokozo kakhulu. Hey ukhulu kakhulu uyabona lapha la khona sithi mthengi gadi iphakethe lakho. Umuntu ufundile namhlanje.
1: Kakhulu kakhulu.
2: Kwamina nje sengizoqikelela ngempela ukuthi uma kumele ngikhokhe ngesikhathi engivumalane ngaso naleyo nkampani. Ngisuke ngithenge kuyona sengizokhokha

0: siyami. Hawu hawu hawu. Hey, uyazi ukuthi usumana wadanwa ngivula inhliziyo ngamasonto manje. Ngihalele ibhodlela lesibili ke manje. Ikhanda mpo.
1: Hayi, ake nizucele. Inhliziyo yakho nje isivulwa ubuya muva nje. Sis Mantsele.
0: Hayi,
1: awuceli ngisho uqole ukubhodla kangaka.
0: Hawu, Mazondo. Uthi yini ngempela kumina manje? Awazi wena ukuthi kwamanyamazwe kufanele ukuthi ukhombise ukuthi isiphuzo uyasijabulela ukuthi wenze njani ubodle
1: sis man ayikho nje leyo nto eshoyo ayikho nje
0: Mazondo umqinisile phela mina kanti wena uyibuki ni TV mina ngaye ngabona kungelinye ilanga kuchaza ukuthi njoba amashayela enxafuza nje emedla usho ukuthini asuke ekhombisa ukuthi lokudla akudlayo ayakujabulela futhi asuke ebonga kumphekwa kulokudla.
1: Hey musu kubheda wena Ntsele. Uthatha imkhube yezinye izizwe uzosinyanyisa la. Hayi uyabheda man.
0: Hayi nceseke ncese phela ngaze ngingabutholi nalobhiya. Ngiyacela mina ngicela ungikoletele phela owesibili nje kuphela mazwi. Uyazi ukuthi ngizokubona mina kuphela nyana bese ngiyiright.
1: Eh. Ngiyazi ukuthi uzongibona. Kodwa lokho kuphuza kwakho kungaka. Hayi akulungile.
0: Hayi lapho.
1: Hayi akulungile. Kumele izinkinga zakho ubhekane nazo ngqo. Hayi kuyiziba ngamabhodlela obhiya.
0: Hayi bo. Wemazoni. Usho bani ukuthi mina nginenkinga? Eh? Awulethe ubhiya wena la uye kule ukungitshela ngeenkinga engingazazi mina.
1: Ngiyazi ukuthi ngidayisa utshwala.
0: Eh,
1: kodwa kufuneka ukuthi ngijahe imali. Ngibe ngiyibona indlu kamakhelwane ukuthi yasha.
0: Wemazonda. Yini engathi imbuzi kudlidi imali kwena? Ufuna ukuthini kimi ngempela? Yini?
1: Uyabona lo mkhuba wakho ukusabisa umkakho. Uzokufaka inkingeni.
0: Mina ngisabisa umkami?
1: Ngiyakutshela.
0: Nini manje?
1: Ngiyakhuza njalo Ntsele.
0: Hayi Mazondo.
1: Okokuqala wena uyiphoyisa.
0: Vele ngiphoyisa.
1: Ufanele ukuthi ube isibonakalisi esihle emphakathini.
0: Eh ngiyakwenza.
1: Manje uma usutholakala usezikhindini ngendaba ye-GBV le. Eh leyo uhulumeni azama kangakuyikwila. Uyobeka usukhombisa ukuba isithombe esinjani?
0: Mazondo.
1: Ngiyakubuza.
0: Mazondo. Ngisacela ukuthi uma uDani uhlale phezukuda. Ngoba ikhona into ekushisayo lesizwe sakho.
1: Zuzu siphuma lapha ekameleni.
0: Hayi bo. Ungelingwa yini? Uyazona amazono ngambula lo muntu wena.
1: Ngani futhi manje?
0: Sengikani nawe la ngaphuza nebhodlela lika bia ngizoqedela lesibili manje. Awungitshela ukuthi kukhona uzuzile lekhaya, umfihlile wena.
1: Ubufuna nginikele ngengane yabantu emlonyeni wengwenya. He?
0: Hayi bo. Sekuyimini umlomo wengwenya manje amazono. Angithi ngize ngakubuza ukuthi ubani lo wadu naye la, wangiziba kwangathi ngikhuluma ngene. Angithi?
1: Ehhe. Hela bengifuna ukuthi uwehlise umoya kancane. Ngoba ngazi ukuthi uzuzu uzabalekela ekhaya nje. Isimo besinjani ekhaya?
0: Ey, Mazondo uyinyoka. Uyezwa?

0: waze wasibusiza untate Nduna. Ngiqinelele ukujabula kanje.
1: Kodwa hayi ngeke mase kumele sigoduke manje mkhwenu kulele siphuza.
2: Awu tathe gogo mara kusemnati nje.
1: Awu noma kunjalo uba singathi kanotshwala lo hayi esinunga uNduna. Hayi ungazokuphuma ilanga sigayange emakhaya.
2: Hayi. Wagcinisile ntate gogo. Iqiniso lamampela mpela. Lama ngidakiwe manje. Ntate gogo. Ngicela ngifihlise ikhanda ndoda. Hayi udlekile mpela. Ngingaduka le mangase igoduka.
1: Hayi hayi ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke kulunge mkwena ngeke kulunge awu ngeke.
2: Awu. Hayi ntate gogo.
1: Awu hayi hayi hayi.
2: Wangilahla manje.
1: Awu ngeke futhi mina ngizidlela lapha kwaMangema. Angikwazi ukufika kuyena ngihamba nawo. Kanti ngeke kulunge futhi ukuthi uye kumfazi omdala uyolala khona ngingekho mina. Hawu hayi ngeke.
2: Manje ngizowenza njani?
1: Awu ndoda hayi ngeke. Hayi ngeke mina ngibona kungcono uyongqonqozela phela kuDombi ucele yena aqhubise kuzube sekuseni. Hayi. Hayi kungcono lokho ngempela.
2: Dombi?
1: Eh.
2: Sengicela kulala nje kuphela.
1: Hawu, angithi inyama uyithenga la kuwena. Akusikona ukuthi umuntu angamazi. Hawu.
2: Waqabanga ukuthi uzoyivuma lento,
1: uzongqabelana. Aka nandoda uDombi ngakho ke angeke azasaba ukuthi kukhona uzombakela umsindo ngoba khona kwakho. Hawu.
2: Uthi manjwangi ukuthi akanasi sancinza saka.
1: Hawu, zwana ngama uDombi umngani kanokuthula. Kade lapha nekhaya entukwini engabezwe bexoxe. Yakujela mina akukho nje bezokuphazamisa lapha yani.
2: Hayi hayi wangicalisa mathatha
1: uzokuvulela. Yakujela mina hamba yokuncela.

0: ukuthi sizobona kanjani nje lapha uthi meke unje.
1: Asikhanyiseni ngamafoni iphathe okuncane.
0: Hey bo, yini manje le?
1: Hayi bo, ngicabanga ukuthi isikhova nje leso. Awusazi ni isikhova ukuthi sikhanga
0: kanjani? Hayi hayi, bhuzi kodwa wadlala ngamje. Ngihlangana nabo neko.
1: Hayi bo, awunawe namakhaya wena.
0: We, amakhaya into engayigcina ngisemncane. Yazi ukuthi kwase kushona makhulu nokhulu lavela laphela ke ekhaya. Angisawazi nje amakhaya
1: mina. Hayi ngiyabonake. Simpongoloza kanjena nje isikhova bakithi futhi nje isikhathi saso ke lesi.
0: We, bengingazi ke
1: mina. Uthi yini? Hayi bamphathi. Kubuya ngathi isondo livele laqhuma
0: ngathi imoto ingemseleni. Kodwa so into esoyithini ke le beauty mekunjena.
1: Unaso kodwa isiphala ngathi
0: ngiyacabanga ukuthi sikhona isibe kodwa manje sisolo ngaqala ukudrive. Angikazi nangelodi la ngale. Ngishintsha angikushintshwa kanjani ke mina.
1: Inkinga enkulu ke lena.
0: Kodwa Nkosi yami bengiyapi nje la emaphandle ngize ngiyifaya inkinga enkulu kangaka. Awu. Ayi,
1: ukukhala kusasiza ngalutho emphathi. Yabona manje kumele sibe siqhamuke necebo lokuthi siphuma kanjani kulolu ubushe sesikulo ke njengamanje.
0: Manje somisa kanjani ke business ekunjena?
1: Awazi. We, mama. Yazi inkinga ukuthi njengoba nje mina ngingakaze ngishayele ngisho ibhayisikili leli ingenalo. Aba umphathi angazi nokuthi isondo lishintshwa kanjani.
0: Yazi ngiyakuzwa njalo e-beauty. And ngiyakuzwa ukuthi le nkulumo yakho iqonde phi.
1: Ayi, asithembe kodwa uthi ngesinalo ke lempathi.

0: wezuzile. Ufunani manje futhi wena la?
1: Yey. Awuzi kumthethisa ke.
0: Ufunani la ekhaya wena?
1: Uyangisho ukuthi ngitheni? Yakuthethisela phambi kwami.
0: Ngicabanga uyingene indaba zakwaNtsele. Ngithiphume indaba zakwaNtsele
1: manje. Lalela la. Uma nifuna ukukhuluma izindaba zakwaNtsele, shonani kaNtsele. Ingasiqali indaba zenu la kwami.
0: Mimi yangicika.
1: Akukho umuntu ozomthethisa phambi kwami ngikhona. Sezwani?
0: Ey, Mazolo. Ngiyakuzwa ukuthi ngenziwe ukucasuka nje Mazolo.
1: Yazi ngizokucasuka yini? Ngoba wena uqeda ukungitshela nje ukuthi awumesabisi umkakho. Kodwa kapheli imizuzu emingaki uyamthethisa khona lapha kwami.
0: Mazolo ngicasula ukuthi usuka lapha ekhaya uyohrifuza izindaba zasekhaya zoyihrifuza la kwakho Mazolo.
1: Hey, uzabalekele nje ube sabantsela.
0: He? Ngifuna ukubela kaMazolo ukuthi uphethe uqina lo mfazi. Uphethe uqina lo mfazi. Ngimbuzo umbuzo wangangiphendula wona. Wagijima wabaleka waza kuwe.
1: Hey, wentsele. Lalela la. Angisiyona ingane mina. Uyangizwa? Umbuzo wami owodwa. Yini le engaka eyenza izuzu? Azangene neyiqapha la endlini efuzele.
0: Awumeke ke ngikuzwe nami umbuzo kaMazolo ukuthi uyakutshela yini ukuthi ungenwe leli demon lakhe logembu.
1: Manje usubona ukuthi umshayeke.
0: Inyona angimshayanga mina.
1: Tsela. Musa njalo ukufuna ukuyidonsa amandla.
0: Angimsitanga ngalesami isandla mina.
1: Lalela la. Abathintu abantu besifazane manje. Uzolalejele uma ungabhekile kahle.
0: Uyamazona.
1: Ngiyakhuza njalo.
0: Usho wena ngokungazi lento yokugembula ukuthi iyinkinga kanjani. Ningakho ukukhuluma kanje.
1: Ngapi khona? Ngapi khona? Ngoba nowaphela ucilwe shwi enkambeni kafaka. Ubani okugijimisela amacala akho ahlangene nokuphuza? Lokhu ovuka kona ulale khona
0: wena Mazondo ukhuluma kanje ngoba nakho umuntu wesifazane
1: uyamvuna hey lalela
0: uyamvuna
1: ngikhuluma ngoba ngikwexwayisa ukuthi ungazilahlekiseli okukhona ngokuyekho uyakhuza njalo wentsele
2: bakithi
0: ubona
2: mina bakithi ngicela ukunishiya bani
0: bizwane phela
2: nalale manje kanti ekhaya kukho umuntu
1: lalela ke ngicela uhambe naye umuntu wakho ungabusamshiyi. Hayi nami sengifuna ukulungiselela ukulala.
0: Ngalinga nje mina ungihlanganise lombhedo. Ngiyifikele ngedwa la. Futhi ngizoyihambela ngedwa. Ngiyayazi indlela yakwaNtsele. Ngalinga ningimandanise nombhedo.
1: Ngithike kodwa ke hamba Ntsele. Goduka kusile kusasa kuyasetshenzwa.
0: Mazondo ngizohamba mase ngiqeda ukuphuza leli ibhodlela lami. Mazondo angileli ibhodlela lizokhokhelwa yimi. Musani ukungihlanganisa nombhedo.
1: Hey baze bayisilingo utshwala emhlabeni.
0: Buyisilingo kanjani bube budayiswa wena Mazondo.
1: Hey ngiyabudayisa impela kodwa kufanele ngithule ingozi ngiyibona.
0: Mina ningalinge nje ningisangane.
2: Mazeth, sobuye sibonane bakithi sengiyindlela mina. Ngibonge kakhulu bandle ukuthi ungikhoselise.
1: Lalelake. Uma efika nje wakushaya endlini, ungifonele ungitshele. Azobizwa yimina ke lamaphoyisa. Uyangizwa ukuthi
0: mina ngesamisa.
1: Ngiyambona uNtsele ukuthi usahalela. Uyalihalela ijele wena. Yakubona.
2: Angithi phela uphika ngokuthi amaphoyisa lawo za kwabo. Uyazi ukuthi angeke azambophe.
1: Lalelake wesisi. Uma nje wakuthinta ungitshele. Ngizombophisa ke mina uyangizwa ngizwala kaZonto phela mina umthiyane usokhulu
0: kana
1: hey angihlanga kanjalo
2: hey wemazethi kulungile usale kahle

0: okokuqala nje ukuthi unohla lwabantu obakhavile.
1: Okay.
0: Bese uyabheka ukuthi kulabantu engibakhavile ngempela ngempela nalabo engibondlayo bakhona yini.
1: Mm-hmm.
0: Bese ke uma ngabe usubakhavile ke bonke bese uma uthola ama policy documents incwadi lezi igunyaza ukuthi une policy ka metropolitan kumele ukuthi ke uhlale phansi uziphi isikhathi ubheke ukuthi uaphile ngempela akubaliwe lapha e metropolitan ukuthi uaphiwe ngoba manje mangabe usuzofika usuzofaka isicelo semali sesizothi ay sekumele kudileyeke manje ukuthi sesimele siqaphelisise sicheck no home affairs ukuthi ngempela ngempela uaphile uaphiwe uyabona okunye kumele ubheke ukuthi usuku lokuzalwa noma iID number kuyafana yini ngoba siyasithanda ukuthi sikhokhe ngamahora awu 24
1: oh yeah
0: manje asifuna ukuthi kyashesha nje ngempela siyashesha manje mangabe uthola ukuthi usuku lokuzalwa luhlukile kunalolu oluki birth certificate noma oluki ID bese ke manje kumele kudelay sizokhokha kona kodwa ngeke sisakhokha ngesikhathi ngoba kumele
1: sibhekisise manje
0: sise ngoba phela nathi asifuni ukwenza amaphuma sokuthi okubaleke kakhulu ke ubudlelwane ukuthi awukwazi ukuthi umshana wami kodwa ubudlelwane obufakile ufaka ukuthi ingane engizalayo yebo phela ngokwesintu
1: umntakadadweni ingane yakho
0: leyo yebo manje ubudlelwane bubaleke kakhulu ngoba siyayisithola ukuthi umntwana omzalayo mhlawumbe uzokhokha kancane ikhava ihluke neindlela okukhava ngayo zihluke then umntana kadadewenu umshana nayo uthola ukuthi ikhava iyahluka manje mangabe usuzothi ngizofaka isicelo hawo siqale sibone ukuthi hawo akuyena kahle kahle umshana wakho or umntwana wakho noma kuyisima kanjani ubudlelwano obubalulekile umalume akabu malume uanti akabu anti umkhulu akubu umkhulu umamezala akubu mamezala
2: ucace nje umuntu akhuluma iqiniso nje
0: akakhuluma iqiniso nje umuntu
2: mhlambe kufanele yini ke abantu o mhlambe ngathi isikhathi singakanani la khona umuntu ufuneke alokhe buya mhlambe ezobuyekeza ipolicy yakhe ukuthi yaqinisekise ukuthi labantu abakhavuye mhlambe basakhona abantu phela ke abanye mhlambe umuntu awusazwani naye inikwenje kanje kanjani ngangikhiphe lapho lo policy yakho mina so mhlambe umuntu ufanele ke ade buya kwa metropolitan isikhathini mhlambe singakanani ukubuyekeza konke lokho
0: sisi sithandwa kubalekile ukuthi njalo okungenani kanye ngonyaka
2: okay
0: woza ema office noma uxhumane nokuphethela imali zakho emetropolitan ukuthi uzobheka ukuthi abantu engathi abafakwe basafakiwe uzobheka ukuthi imali yami iyabanjwa ngononini uzobheka nje nokuthi konje ngangiyifakile ibeneficiary ngoba bese iba nenkinga njalo uthola ukuthi ibeneficiary ayifakiwe ubheke konke lokho kodwa ke noma kungangabe unkanye ngonyaka kubalekile futhi kuba makunezimo eyishintshayo empilweni yakho njengoba nje kadesho ubhutshatha ukuthi mhlambe angisazwani noma sizwanisene wami uyabona kumele ngimkhiphe uyabona mhlambe ngithola umntwana omusha omncane kumele ngize ngizomfaka
1: mhlawumbe
0: umalume wami kadaduka manje nangu umalume sengiyamnakekela sekuyimina futhi omondlayo kumele ngize ngimfake ngisenzela ukuthi nezimo lekho kuthiwa ama waiting period kungathatha isikhathi eside umfake ngaleso sikhathi ukuze abeqala ebala wona lawo ama waiting period ngakho ke balekile ukuthi ganye ngonyaka noma mokuba khona ushintshe empilweni lakho wena njengomnikazi wepolice ukuthi woza kuthina ukhulume nathi silungise.
1: All right. Hayi, icacile ngane yakwethu, icacile impela. Uma ngabe nje, hey mangibheka la isikhathi sethu sithanda sishuthi asiqhubekeni.
2: Sikwazi
1: siphethe indaba yethu. Mhlambe ke la Mashezi, uma ngabe umuntu engathatha ke mhlambe umuntu angathatha ziphi ke inyathelo empela nezilula ukuze agwemeke ukuthola la ngemva kwesikhathi ukuthi ke umuntu ke othile noma ilungu empela noligugu ekuyena akekho ke ngaphansi kwepolice.
0: Kubalekile butshathe ukuthi ube nomaluleko wezezimali lo simbiza ngo financial advisor.
1: Yeah.
0: Bese ke wenza uhlu lwabantu obondlayo.
1: Okay.
0: Bheke lo uhlu lwabantu obondlayo nabantu bakhavile ukuze uqhathanise ukuthi ngabe bonke yini labantu engibondlayo ngibafakile yini kule policy ukuze emhla kwenzeka noma yini ngeke kuphume ephaketheni lami. Umetropolitan uzokukhuluma

0: Bangaga bantu mhlabeni ukhethe mina.
1: Awu madoda. Oh,
0: ukhethe mina.
1: Omnandi umzwa nami ngathi ngikhethiwe.
0: Udale wami.
1: Ngishushimile la tshathu uyayicwele ngomushimile, ushimile ungenamuntu
2: okhethiwe. Ngethemba lokuthi ngelinye ilanga Nkosi yami.
1: Eziyamnandi ikho.
2: Awu ngethemba sithando, ayiqule nje ukhululeke
1: ngolpava. Bebangaka
2: bantu. Ngelinye ilanga Nkosi yami. Hawu ngani yakwethu kunjani? Ya, untencane uthi ukhethe mina. Phambane ngama vena mama hamba noshishiliza no yams. Bathe saka mama.
1: Saka mama.
2: Yeah. Khona ma VN.
3: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwa clientele zikhokha engakapheli amahora angu 24. Ungakhava abomndeni abangu 13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele awuthengi iplan kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u 200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwa clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
4: Joina Ignore Winter Hits Radio Cook Off. Ube sethubeni lobuna u 5000 rand iviki leviki. Ungahlomula ngo 20000 rand ozowina ekugcineni. Sifuna ukuthola isitulo esiconsisa mathe nesingungqa phambili lapha eMzansi. Ucabanga ukuthi ngeyakhi recipe ezowina? Yithumele ngo Facebook kanye nesithombe sesidlo sakho ku Facebook wokhozi FM. Pheka ukudlo kungungqo ngekuno. Kunembandela.
5: Sindizela phezulu aziko nezigi ezisilandelayo
6: hamba phambili
7: Ukhozi FM lo hamba phambili
1: Koma ka boy hey ake sinizwe bafowethu hey
8: yebo babuye ngane onengqondo abazali abanengqondo Nkosi yami tholane yenu ke phela ingane nayo izoba nengqondo le yami iyekeleni kanje ngane owenu boy lo wami ngibangena ngqondo nje babakhe nawe naye abanengqondo intombi khona nyawo lo idumbe mangu sithi siyabona ukuba banengqondo Sobona ubaba boy, ongamlando boy, bese ucela mama mncane akusize ukuchasazela ingqondo ngoba phela mina nawe asina ngqondo so.
2: Yebo.
9: Yebo baba boy onengqondo. Kokusiza ngokuthi uye kumaka boy onengqondo akuzalele izingane zakho. Ukhumphele kuleya mina.
10: We babo, we malo. Ungavele ngitshelisa we malo. Yabona ongane oyibuzayo? Hawu shem ngayibhijiza ngamathanga mina. Hawu ngayivalela emathangeni shem. Ngoba vele nginangqondo ngisilima mina ngayivalela emathangeni ayikho. Akikho moya engcwele.
11: Jehova. Hayibo, baba boy usisi loyo umatric kumenzeleni. Kwa phela siyazi ngaye. Uchoma like ngomuntu onomatric phase ngo H. Amapali erap. Akangazi akhalipha ngithi ngabe bathi hayibo okahle buti. Kahle nje. Siyazi ngawe ufuna ngikhulume ke hayibo uzoza kwethatha inganya niphakele ngezo kuthiwa nilalisa phansi la ekhaya la ibhedi
12: Okay baba boy ayikho inkinga uzoyithola ingane kisahle nobamncane wayo lana eyi muhle ngiyazisola ngawe bangangifunani
1: kuwe
12: hayi vele phela ufanele yena lo umamncane ka boy ofundile mina ngikhamba nomunye umuntu manje
1: Hawe mayo yo yengqonqa ke manje
2: Uyizile ke leyoqini
1: Lalela ngisahleni nobaba omncane Shu
2: Yeah right ake sizwe ke manje ke owuyena makaboyi kobuthunyelele leya voice
1: Okay
2: ukuthi uphendule wathini kene Ey lalela kodwa lesi cede kuyidlala kodwa
1: Shu siyalumela iyahlaba
2: Ey ngisahleni nobaba omncane ya Sengiyisola nokuthi kwawena ke nje.
1: Wena
2: angihle ukufisa ngathi ngabe lo boy walo
1: washela manje. Baba omncane.
2: Wema dodo.
1: Good.
2: Mana ake sizothi utheni ke unina ka boy. Yeah.
13: Uyazi ke cabanga ukuba baba ka boy omncane usilandile ngepholo lakhe elisha. Ipholo 7.

0: Wisney, ugcina ubhalile umsebenzi kathisha uDlamini. Nangu pheleza nganene. Guess who's with him?
1: Uthi ngibona. Habe, uhamba no Miss Ntuli.
0: Ngiyatshela.
1: Hayi ake ngihlale phansi ngiyiqoqa. Angifuni nje ukukhuluma nalothisha.
0: Hayi uzokhuluma ke bandla, uthanda noma ungathandi namhlanje.
1: Hayi we, ngizophelela uthisha uDlamini kuphela mina. UMiss Ntuli angimfuni nje nalapha ehambe khona.
0: Kudamngani, kuzomela ukuthi ufunde ukuhlonipha. Kukhulunywa kanjalo ngomuntu omdala.
1: Ah, usho kahle ngaphela uMiss Ntuli azange akubizele ingxenye phela kuphoqa. Mina nje ungitshele ezimpempeni ukuthi nje ngizofaila ekupheleni konyaka. Yingakho nje ngingamfuni nje, angifuni nje nokukhuluma naye.
0: Ah, kodwa okungenzeka ukuthi bekusabisa nje ikhona uzogada umlomo wakho.
1: Hayi lutho ntombi. Ubeqondile nje konke kade kusho kimi. Uze nje wangitshela ukuthi wena ufuna uthisha uDlamini.
0: Utheni?
1: Ha, ngiyakutshela mngani. Ungibize ngeposi lakho.
0: Hayibo.
1: Ngimane nje ngadideka yazi.
0: Hayi cha, ungizonda ngempela uMisi. Hawu, kodwa ngaze ngiyamdlelani ngempela.
1: Hayi, kungenzeka nje ukuthi ucasule ukuthi uDlamini ukhulume nawe indaba yamaklasi. Phela ngeze kuthiwa nje babezwana ngeenkathi zakudala.
0: Hayi kahle ke ukahle. Usho ukuzwana unjani?
1: Abe, ngisho khona lokho ocabangayo. Into nje esayifana naleyo eniyenza noLunga.
0: Hayi bo, sinenhlahla ngikucelile njalo. Ngesihle ukuthi ungaliphathi neze igama lo mgulukudu. Okwamnayo sekuwumlando.
1: Ehlisizwe uSipho. Ufuna uMiss Ntuli aphume nathi ke manje iqhubu.
0: Hey, uqinisile. Asivale umlomo silalele inkosazana nezitifiketi eziphanye kodongeni.

0: Ah, vethu uthisha uDlamini ubezama nje ukubuyisela isimo kusijwayelekile. Uyazi icishe kwachitheka kugulani namasi ka12A.
1: Kodwa kwenzekeni?
0: Akusiyisona lesi sichwenze sewumistuli.
1: We, angifuni nokulizela ugama mina mfethu. Wedelela kabi lo muntu.
0: Hayi kodwa ngifana ngathi khululeka, bona kusukela manje mfana omdala. Ngeke uphinde umuzwe delela lo muntu.
1: We, ikhohlisa. Umantulo esikhuluma ngaye wendoda.
0: Okay, hayi makunjala ke ngikiyekeke ngoba ucabanga ukuthi ngiyakukhohlisa. Ngizozwa ngawe kodwa uma sephuma eklasini lakho. Oh, wendoda. Manje usho mfethu, sidlani namhlanje? Unosipho waphethe kodwa amagwenyi.
1: He, uyazi. Namhlanje angazi ngambona. Ukhona nje kodwa.
0: Oh, nansi imhlolo yambo. Wabuza kumina intombi yakho manje. Kwenze njani lunga mfethu? Nixabene nivele noNosipho.
1: Eh, mfethu, mhlawumbe khona akutshele khona.
0: Hayi lutho indaba.
1: Hayi ngibuza ngoba hayi azini. Asiyeke le ndaba.
0: Hayi hayi lulunga. Kanti yini sengathi kukhona ukushaya amanzi la? Ugcine evumile kodwa ukuthi uyomethula kini noma kanjani?
1: Lutho wendoda wale waphethe. Uvele wangibuza nje ukuthi ngizomethula nini amanda nonqo. Engakutshela zwele mfethu izinto evethane za jike esikhaleni. Ijela ganga umuntu umhlathi nje kwagcina konakala kanjalo ke.
0: Eh mfethu uyangithusa uma ukhuluma kanje.
1: Nami mfethu ngithi wesengikwenzile zwele.
0: Eh ma wenze yini? Awukhulume bese into ephelele lo.
1: Zwele mfethu yabazi ukuthi abantu besifazane mfethu bayakhuluma. Lesini isikhathi nje mfethu bayacasula mnganami.
0: Woho ungangitsheni ukuthi uzama ukubeka umuntu wesifazane isandla.
1: Hayi wena mfethu kube impama kodwa encane.
0: Lunga mfethu kahle wena. Uyenza kanjani into enjalo?
1: Hayi mfethu angimshaya ngakakhulu mfethu. Yikho nje ukuthi ebengicuphile ngisolise ngathi unesuku elisha lo mfethu.
0: Alilunga yazi ukuthi ngicela siyeke nje le ndaba ngoba ngiyabona ke ukuthi kwa mina iyangicasula ke manje. Kuhle nje ngoba ngakutshena ukuthi anginaso nje isikhathi sezindaba zomaqhumana mina.
1: Ngiyakuzwa mfethu kodwa phela unosipho mfethu ungichaphe ngenhlamba. Bemele ngihleke mfethu usineke.
0: Lunga awunayo imvume yokushaya umuntu wesifazane noma ngaza kwethuke kanjani. Zikhona ezinye indlela zokulungisa isimo.
1: Ngiyabona lokho ngiyakuzwa mfethu. Kodwa namanje ngisasha angimshayanga kakhulu mfethu.
0: Welunga umthetho wakho umuntu onjani wena? Awukwazi nje ukubeka umuntu wesifazane isandla noma ngabe kunjani icala libomvu kabi lelo.
1: Ngiyakwazi.
0: Uyazi mfana ukuthi ngifisa sengathi unosipho ngakubophisa. Khona uzovuleka ingqondo la.
1: Hawu kahle mfethu ngamatshe. Ufanele ngiyobhadla ejele.
0: Ngqo, ufanele uyijele vele wena. Uma uqala kuyimanje ukushaya abantu besifazane, uyothi umdala kube kunjani? Awuthi futhi ngikushiye wena ufanele ukuthi umhlukumeze izinto ina.

0: Sibonene bontombi kaSotobi. Hayibo. Kithi angivele ntombi ngizozo ukuthi sizokhuluma nini phela nombufu.
1: Uyazi mntombela nginise lingcono la. Ukuthi kunganjani sibhale incwadi ukuze sigweme kuye esikoleni njalo. Yebo leyo.
0: Uyazi sizongcono ngempela lelo khuluma ngalo. Akumele phela nathi sigcine sesizifakela isidina kumuvu nethimba lakhe.
1: Yebo ntombi kamahlobo. Umuntu angaze thuke ithela kuMr. Ntunje. Kanti uyazi angimisele nje ukukhuluma naye mina.
0: Ey, nami ngifisi neze ukuhlangana naye lo muntu lo. Kusovele nekhuphuka igwebu nje uma ngicabanga indlela adelele ngayo usinenhlanhla.
1: Hayi kulungile. Muyeke nje acana semakhandethu. Ngelinye ilanga uyothola umvuzo wokuqhinza. Hawu. Mantombela. Ongibonisi. Akuyena nje uNosipho loza nganene.
0: Hawu, awuthi ngibo. Hayibo, hayibo, hayibo kahle. Uye nezinqodo zakhe sotobe phela lozayo. Ingabe kwenzani kwenzani njani kule ngane? Ngoba phela akakasha nje ihora leshumi nambili nje.
1: Yebo. Nguye ngempela yazi. Nosipho, ubeko yini la esikole singawaphuma?
2: Sanimona. Hey gogo, ungangizizwa kahle. Ngicela uthisha ukuthi bangidedele ngoba ngangizizwa ngempela kahle.
1: Yini kwenze njani mntana nomntanami? Zikuphi inhlungu nazo zona inhlungu?
2: Ngiqandulwa ikhanda gogo kanti neso leli lomnxele libhlungu futhi liyahlaba kungenzeka nje ukuthi ngilale kabi ngalo.
1: Oh kusami awuthi ngilibone awu ngempela livuvukele ukusho ukuthi ulicindezele ngikathulele.
2: Ngiyakwenzeka.
1: Hayi hamba ke hamba ke uSiphi yolala ngizokulungisela ukuya ngasethunjini.
2: Hayi ungayikhathazi ngokudla gogo ngizongakuthandi nje nakho ukudla inhliziyo imnyama.
1: Hawu hayibo wavuma udle
2: lutho.
1: Kanti konakele iphi noSipho?
2: Inazi nami gogo angazi. Mhlambe nje ngidinga ukuthi ngiphumule kuphela. Kuphela kulamalanga umuntu ufunda kuze kube phakathi kwamabili gogo manje nje eyi mhlambe le yonto.
1: Kulungileke, kulungile mntana nomntanami. Hamba uyogoba iinkophe emzukulu. Uzovuka sekungcono kakhulu.
2: Ngiyabonga gogo.

0: Hayi ntombazibiya. Yini nje sengathi kukhulu ukushaya amanzi kumzukulu wakho? Awungitshele kahle.
1: Uqonda ukuthini mantombela?
0: Dadwethu kababa. Ngimdala uma ngingaka. Kukhona okumenze waphocobala uNosipho.
1: Ufuna ukuthini mantombela? Angisakuzwa phela mina manje.
0: UNosipho akagule enyameni nasibiya. Inkinga semoyeni. Kubuka sengathi khona kumphethe kabi.
1: Hayi hayi hayi hayi. Owami umzukulu akanazi inkinga. Hawu. Uthola yonke into ayidingayo. Ngizama ngamandla ami wonke ukumnika nje yonke into ayidingayo ukuvala isikhala sikanina.
0: Hayi cha ngiyakuzwa Ntombi. Ngimane nje nami phela ngiyasho. Mhlambe kwenza ukuthi angivamisile ukumbona ekulesi simo kusona njengamanje.
1: Hayi kona uqinisile. Nami ngiyaqala ukumbona ekulesi simo. Kungenzeka ukuthi ifunde kamatekulations imkhiphe inkani.
0: Impela. Awusho nje usatatisha ngalo mfana kaSheza.
1: Mantombela. Mantombela. Ungaphinda uphathe igama lalowo mfana la ekhaya uyangizwa?
0: Awuyobe dadwethu uyobe sotola. Ayidlishiyele. Bengaqondile nezi kokuhlukumisa.
1: Uyabona nje angimfuni noma ngimbone umfana kaSheza mina. Oqala uyise akamhloniphi ungakhe. Wake wayibona nje wena indoda emani vulele nje umfazi ngomshiza nokwenza phambi kwezingane zayo. Hayi hayi hayi.
0: Ah, wakadela iqhubu intwala ngeyisa
1: ngiyakutshela ngiyakutshela.
0: Kodwa ke nokamazibuko umkhweza ekhanda ngiyothi ngasho.
1: Hayi uqinisile lapho mantombela. Isiphi nje izathu esenza ngambophisi? Awubheke nje usephenda ukudla kwenduku zonke izinsuku.
0: We babo, sengase ngiyabona dad. Ngijijinyezwa indoda nje ngemvubu. Tsoku zonke. Wow, ilanga lingawe licoshwe zeinkukhu ngiyakutshela uMasibiya.
1: Hayi
0: mina.
1: Uyabo mantombela. Indoda ingeke izilungela kimi. Sasiyobambana ngezandla kuba ungaphansi nongaphezulu.
0: Yebo.
1: Hayi ke. Umdali wakubona lokho. Wabona kuyisa elingcono ukuthi ashesha ayiphumuze.
0: Oh he. Kungcono wakho Ntombi kaSotobe ngoba phela uNgcobo wadlula emhlabeni. Kudele wazi ukuthi uyisemkhulu kaSinenhlanhla wabhungukela kuziphi intaba.
1: Mntaka amahlobo ungabe usamkhalela ukhuzwayo.
0: Ngiyehluleka ukuthula dadwethu. Ngabe ngcono phela ukuthi wabhunguka nje ngoba sasingasahoshelani.
1: Ungasashongo dadi. Konje uhambe etohweni.
0: Yebo Ntombi. Ngizwa kuthiwa usanda kubonakala nje tetemu ngani isitetelegwe eThekwini.
1: Mantombela.
0: Ngiyakutshela.
1: Uthule nendaba engaka.
0: Njalo nje. Kodwa ke ngizothini masibiya. Angisenandaba nokhuzwayo. Nalokho okwakusenhlizweni kwaphela nyamhlazane ngizwe kuthiwa wabhunga nomuntu osifazane.
1: Usho uthi nje ngeke umamukele uma ebuye ezoxolisa.
0: Ngabe ngiphuza oba magani masibiya. Ukhuzwayo wangenza inhlekisa endaweni. Habe, isikhathi sasidliwe injaka kanje kanti silibele ukulanda izindaba ezingayisi indawo.
1: Hayibo, kodwa uyasibona mantombela. Mathu uzobona abafundi sebegcela izinkalo. Hey,
0: kunjalo dadwethu. Ngicela ukuvalelisa. Ngifuna ugoqoze iphalishi phela ngokusheshsha. Yikhona abantu nabezothola okuya ngasithunjini uma bebuye esikoleni.
1: Hayi kulungile dadwethu. Sengizobeka imbiza nami. Kwazise phela umuntu ovamise ukungilekelela akaphathekile kahle namhlanje.
0: Hayi zibeka impela Ntombi kaSotobe zibeke. Hlezi uNosipho uzophapha amanhliziyo isivulekile.
1: Mhlawu.
0: Hayi osala kahle ke Ntombi.
1: Hayi phambili.
2: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa uKhozi FM.
3: Isikhonja khonja somsakazo sindize esathi caba. Ungabusanyakaza, hlala noKhozi FM.
4: UKhozi FM, luhamba phambili.
5: Ezikhathini ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplan kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwaclientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Bhalisa namuhla, kulula, awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
6: Woody Vibe, uphakamisa amalevel. Ismin of 1818, Makoya Imbizo. Izobise Beria Rovers, ngomhlaka 30 kuNhlaba. Zithole lobumnandi, obusezingeni eliphezulu, no Big Zulu, Khuzani, Lwandle Nkulu, Mthandeni SK, nabanye abaningi. Uhlelo luzophathwa uMC uTshata uMfoka Ngobe. Amathikithi atholakala eTicket Pro, kwaPick and Pay, nakwaSpar. Aqala ku-250 kuphela. Lalela iChillers njalo ngomgqibelo. Uzwe ukuthi ungawina kanjani iVIP experience nabangani abathathu. Eklaswe nguSminoff. Sminoff, we do we. Nakanjani. Abathengisela abangaphansi ka-18 iminyaka. Phuza ngendlela efanele.
7: Uma singaphumeleli awukhokhi imali. Sewaka wavelelwa yini ingozi yemoto? Wena noma ingane yakho nalimala kanzima nangasithola esinaphezulu ngokulimala kwenu. Thina singanisiza ukuthi nithole konke okumele nithole. Ummeli uJustice Rachel Namsami uzokusiza. Thumela SMS ubhale ukuthi siza ku 43909. Ku 43909. Justice Rachel Namsami uzokusiza.
8: Africa Day asiziqhenye ngobuqhawe nangobuzwe bethu. Umculo, izembatho kanye nokudla kwase-Afrika. Ukhozi olumaphikophiko luhamba phambili.
9: PSM, Ukhozi FM, luhamba phambili.

0: number public because of single tonight. Ngiyacela ke sithandwa sami ukuthi uma usungicumela phela voice note, cela ungihlisele umsakazo hey, ukuze ngikwazi ukuthi uhlengiwe nami sikuzwe kahle. Nasekhaya futhi siphinde futhi bakwazi ukuthi bakuzwe. Aye ngabe mhlawumbe uyasho ukuthi Sphiwe yazi ngisingle ku birthday move, hey? Usawu lo muntu lo uthi Sphiwe yazi akudleki, akulaleki, ngiyazama ukulala. Ngisengeze nganciphe nasemzimbeni. Ngicela ukuthi nje ukhulume nami. Uhlengiwe lati ke, bona Sphiwe ngiyalapha ngithi uyaphi manje kumina. Asikhulume lelo sikhulume nomlaleli. Ngicela ungifonele inamba yami lelo kakhulu la khona sithi are you single tonight? Mhlambe uyazibona ukuthi azini Sphiwe sengi-right, angisamdingi. Empeleni noma ngimbona nje akusathi ndiki. Inamba yami lelo kakhulu 086 086 03 2437. Yona ke inamba leyo ungakwazi ukuthi ungifonele kuyona. Uma ufanele umfisa ukuthi ungithumele iWhatsApp, ngicela umbalele ke umsakazo inamba lelo kakhulu futhi nakhona 0791639874. Ake ngizweke ukuthi abantu bathini uma bethi are you single tonight? Noma mhlambe Sphiwe no singi right sengi grand impela sengivuke kabusha senginomuntu emsazweni namba phambili because FM 27 minutes after 11 o'clock sithathe ke asilabalaleli la sithi khona ngicela ungifonele ngizwe ukuthi ithini indaba yakho namhlanje ebusuku sabona semsazweni cause
1: Sphiwe
0: hello baba kunjani
1: kunjani Sphiwe
0: ngi right wena
1: Nikusandike wena ke.
0: Ithini indaba?
1: Ayi Sphiwe man, yazi ukhona ukuthi umuntu akangeke uyacabanga
0: ukuthi awulele kwenzekani? Inhliziyo ebuhlungu?
1: Ayi Sphiwe, umuntu angazi iminyaka esithenile cishe boba 20 to 30 years. Inkinga wena Sphiwe ukuthi noma uthide uyacabanga ukuthi abantu abantwana isikhathi sokudlala.
0: Oh yebo.
1: Bawucabanga ukuthi ngoya owahamba. Akekho zivamisikhala sakhe. Inkinga ukuthi akekho kho phutha enzeka kwaze sifanele yona inkuma kuyisisa ngijabula. Manje eyi uyaphambila ukuthi uyakuphi ngoba nesikhathi siyakushaya nabo isikhathi siyakushaya.
0: Eyi isikhathi sekushaya baba 20 years.
1: Ayi siyangishaya 20 years Sphiwe ngoba ngisho ukuthi hayi badlala abantu labo abathi uyazama
0: ngiyakuzwa ngiyakuzwa kulungile kasithembe ukuthi khona kodwa ozovuka naye after 20 years
1: hayi namhla nje uNkulunkulu uzinelina ngaye kuyokwenzeka kube
0: nomuntu no ngiyabonga kakhulu yes
1: yeah
0: all right well semsazweni ukhosi sawubona cozi semsazweni ukhosi sawubona
2: sawubona ndisaba
0: kunjani baba
2: bona mntana njani
0: ngiyaphila
2: zebele ngelonda lesi sabona sidinga
0: all right
2: so mana kuyiphelele nje kuthonga nga ukukhula okay mjoko
0: all right baba sibonga kakhulu uyafisa uPaula ngesihloko
2: ah alo kimi jobo
0: kulungile ukho sabona
3: Sphiwe.
0: Hello baba kunjani?
3: Sikhona, hawe sowunqabile ngoba sowashisa.
0: Yo ndinqabile, uxolo. Yo.
3: Umjaji le North West.
0: Ngiyaxolisa. Uyaphila kodwa?
3: Ngiyaphila kakhulu Sphiwe man, siyazama ukuthi sasincenga.
0: No ngiyajabula ukukhulu bala, ngisanthanda kodwa ngithi yakwazi lokho.
3: Hayi sikuthanda kakhulu, ngiyakulalela nalapha kwezingasoze zabuna, ngisho ngithi nangu zanazo iy'ngoma ezincane.
0: Hayi nkosi. Asikhulumi. Ngiyabonga.
3: Uyazi Sphiwe ngicela ukukutshela nje mina. Hawu bandla ngaba singile ngo-2021.
0: All right.
3: Ngokushiya umama wakwami, kodwa bekuye kuthi ngike ngimkhumbule nje uma kuwukuthi besingaboni ngaso linye naye. Bengike ngicula ingoma ethi ngizomthola omunye noma kunini noma ungangala kusenani kodwa ke manje wathi maye ngishiya ngathi hayi mangikhululeke ngiyomthanda noma sengishiyile babhayi Sphiwe uphile nje
0: ngiyabonga kakhulu baba yes
3: yabonga
0: ngizwe Sphiwe futhi sibone ukuthi ubona abantu abakhona njengamanje semsazana ukho sabona
4: hey ntombi
0: sabona baba kunjani
4: ngikhona kunjani
0: ngiyaphila
4: Yeyi ngiyazwa lapha uhlelo lwakho ndaqala wena ungena mina la kuzini usho ukuthi onenhlanhla ngazi kuwe noma yini
0: sobabili
4: kule ntombi yazi lesihloko sakho okukhuluma ngaso silalele siyiphulana la inhliziyo siyiphulana singabantu ngizogqugquzelayo ukuthi mina uthando kubantu abathanda nabantu
0: okay wena ukuphi-ke kodwa lesihloko usumtholile akakamtholi hliziyo isabuhlungu
4: sengike ngaphuka kaningana bese ngase ngiyamthola umuntu ngase ngiyahlala nje ngiyasekisha siyahlolana ngiyabuka-ke ngathi kuza kahle-ke ngoba ngibona ngathi kunenhlonipho ekhona enzekayo so bengibafisela nabanye ngathi kungenzeka into efanayo ngoba ma ngibuka uyabona ngizwe iy'ngane lezi esizizalayo cishe ngathi mhlawumbe yithi silahle i-timing ukuthi singaboni suthi khona into ekuthiwa ukuthandana ngoba uyabona othandweni iy'ngane mazizodukulana kwazana sibadala-ke thina kuyapeyina ngempela ukuthi eyi mhlawumbe iphutha lingakimi
0: no ngiyakuza ngiyakujabulela ngiyakujabulela kakhulu uma kuza kahle ngakuwena
4: cha ngakimi nje kube ngiyazenzela ngabe
0: ziyashaya kusasa
4: angizwanga ntombi
0: ngabe ziyawushaya nakusasa
4: ngabe ziyawushaya kuleziyamama nje masikabukaso
0: hayi no kulungile siyabonga kakhulu
4: yebo ntombi
0: ngiyabonga kakhulu uqhubeke ulale luhlelo
4: le number owayesibili le eka-WhatsApp uthi ithini kambe
0: ngizophinde futhi ngiyibize ngiyathembisa baba
4: okay
0: ngiyabonga baba
4: sibonga ntombi
0: allright asilele ama-voice note
5: yansiphiwa
0: ngiyaphila
5: ukhuluma nomavelo wakasibiya olundi emadala uyabona njengamanje mina ngizingile nje isinqumo ebengisithathile leso nje emva kwesikhathi eside kakhulu ngenxa yokuthi yabo i-relationship bengiphuma kuyona eyi engike ngahlukumezeka kakhulu bengisazama nje ukuthi nje ngihile kahle ngibone ukuthi yabona angifuni ukuthi ngingene kwenye i-relationship ngisahlukumezekile emphefumulweni ngoba egcineni ngibe ngibona ukuthi vele ngizothi uma ngingena kuyona ngingene vele ngingakahili and ngizogcina sengihlukumeza umuntu ongenacala umuntu ongazi lutho ube ngekho kuyo yonke kule mpilo kade ngiyiphila ngaleso sikhathi leso nje kodwa njengamanje hhayi sengiyahila nje sengiba rayithi ngiyabona ukuthi hhayi sengiyelekutheni ngibe redi ukuthi hhayi sengakwazi ukuthi ngithathe omunye ngibonge le thuba nje
6: engibingelele sesisiphiwa mina ngicele kungazisho igama kwamanje but eyi la engangikhona noma umuntu enganginayo namanje kusashaya kusazwela enhliziyweni yami ma ngabe ngikhumbula yena noma into ebesenayo kuzokuba yimanje angakakuthola ukuphumula futhi angicabanga ukuthi ngiyokuthola
7: sawubona msakazi mina eyi okwami ngasho ukuthi sekwadlula impela hhayi kwakubuhlungu impela kwakukhona intokazi impela ebengiyithanda ngiyithanda ngempela le ntokazi kwakuthi-ke ithole isikole yathola isikole eyi indaba yami nayo eyi ayibanga saba yinhle angisayitholi kahle ecingweni sewumuntu ohlezi ebhizi seposta sisemaklabhini into ebengayenzi esangala kusemaklabhini ugqoka izinto ey'mfishane kubuhlungu kwakubuhlungu that time kwakubuhlungu kakhulu ya but-ke impilo iyaqhubeka hhayi ngiyatshikiza manje hhayi yonke into i-right senke into i-right ngimlindile nje ukuthi abuye ngingangayo izinto ey'hamba kahle manje ngithenge nanemoto ngingangayo manje
8: hey masotobe wazi wayithinta indaba enkulu azi ngihlezi la ngiyarealize ukuthi sho ukuthi ngisingile ngempela mase ngibuzwa nasokhozini hhayi yabo njengoba ngizolala nje ngisingile ngibe nginamanga uma ngingathi khona
0: sasalapha phambili cause FM lapho khona sithi impeleni ulo mfana lona ona-25 osenze saba sasithola sicabanga ngabantu abakade bahamba empilweni zethu. Ngiyemhleka usisi Mayetha, cha ngisingile ngempela uma ngempela indaba esikhulile nasemsazweni uKhozi. Ngiyabonga kakhulu ngokufuna kwakho, ngiyabonga kakhulu ukuthi ube neqiniso kumina. Njengamanje ake sithi shwiphe share namhlanje, ngiyacela ukuthi sithathe ingoma ezimbili kwaze sokuthi ke Boys to Men ikhona la iningizimu Afrika, base Cape Town namhlanje. Siyazi ukuthi ke basivakashele bakhona ukuthatha nje liyabhakuza uma kuthiwa kukhona iBoys to Men. Siyabazi ke kade ngikhuluma nohle ngithi mina ngikhona iCD yeBoys to Men yakuyenza imanga. Le CD kuno Never, kuno Doing Just Fine, kuno Dear God. Ziningi ingoma ezazilapha yaleya album leya kwiBoys to Men, ngiyathemba ukuthi yababeka kwelinye izinga. Sizodlala ingoma embili Boys to Men, siphinde futhi sidlale ka Keith Sweat uma ethi Make It Last Forever, a Boys to Men ethi Colors of Love. Ake siqaleke ngalezi ukuze uzwe ukuthi yini esikhulumayo uma sithi shwi pheshe.

0: ma features amanzi embulalele
1: lalela ngiright phela manje sengizolalela
0: kahle oh sekulungile
1: sekulungile
0: hayi hayi
1: ngiyabonga ngithi ngithi nje yimi isho khona into
0: yokulungile ntoba siyabonga kakhulu
1: ngiyabonga igama lami ngosiphiwe sibonga ngosiphiwe bye bye sweetheart.

Right, kanti ke ngabuyenza ke ukuba usondela ulungisa ukuthi uzoshayela ekungekudali. Number ke yethu ilula kakhulu ama calls 086 000 2437 086 000 2437. Mo wenze kanjalo sokubamba sokuxavuna sobe sesigijima ke sihamba nawe sithi hashtag dabulukusa. Okwamanje kodwa mo ngena uzongena usakaze nathi. Mangenjalo uyangena nalapha na WhatsApp. Ungakwazi ukusiqhasikela mhlambe nalapha WhatsApp. Sendele nje voice note nawe gijima nje. Usende nje voice note ushiblika. So waxosha mbalo uma ngabe sibona ukuthi ke ikhona ezohambisana nalokho esifuna ukuhambisana nako. Kodwa ke ngale kwalokho ingoma kaThando Nyameni sihloko sithi Closet. So one.

0: Ukhozi FM.
1: Lo hamba phambili. Chata nosthandwa Ndusa kwi WNP.
2: Mama boy, sicela bahla ugeza uboy lapho siyaza somlanga noma umncane wakho nengqondo waqeda isikole.
3: Cela uphendule manje ube unina walengane.
4: Sithola bangona.
5: Hayo, baba boy, uchoma ngomuntu onomagic phase ngo age amabali.
6: Uzoyithola ingane kisahleni nobamncane wayo lana. Ey, muhle ngihamba nomunye umuntu manje.
7: Hawe mayo!
3: Kasizwe ke manje ke owuyena makaBhoyi obuthunyelele leya voice. Ukuthi uphendule wathini kene?
8: Cabanga ngubaba kaBhoyi omncane usilandile ngephulo lakhe elisha 2025. Elisha sha sisemhlanga nje kumanje sihambile la uBhoyi. Uzama ngempila.
1: Woza nabangani bakho
0: ngo 3 kuya ku 6
1: uKhozi FM.
3: Hey lalela, kwaze kwamnandi ke noma ngathiwa uzo kodwa uyeza ukuthi umjolo ke le uyeza ukuthi cha umjolo lo. Hey ama ex enzana nje awona amakhonywa ke ngama ex akhiphana inkani, ama ex akhiphana inkani, sikhuluma ngalendo kodwa ke asivele senze kanjena 0860002437 0860002437. Uyangena usakaza nathi, uyangena ukhijima nathi, umnandi nje mzuzu kweyikhomba ukuthi 19 minutes after 12 o'clock sishayele ke njengamanje sihambe nawe awuthi sivele nje kale kokupholisa amaseko sizila uKhozi sawubona. Khozi sawubona. Eh sheh uyaphila?
9: Uyaphila, ukhuluma nawe dokotela umsebenzi nakhuza emafathawana uyaphila kwani?
3: Awu kuyaphila, kuyaphika dokotela futhi inkinga seyingafika nawe gqirha.
9: Awu futhi angibe nankinga mina ngikhuluma no njengamanje bengiqeda ukhuluma ngozela kaNkosi lapha eMnambithi evukeni. Umngane
3: omkhulu angisakaze
9: nawe
3: mfethu. Awusakaze nami ngikuzwe mfethu.
9: Njengamanje uhleli nodokotela mthethu nakhuza emafathane kanye ongwane ibambile ku 12-3 sala nathi ungathethi endleleni.
3: Awusuka number one tanki, siyabonga awusashongoke ugama lohlelo, siyabonga mfethu uphile nawe sibone ukuthi ubani omunye esihamba naye. Line 3 uKhozi sawubona.
10: Awu ngwane
3: uyaphila?
10: Ah siyaphila.
3: Ngiyaphila. Mfethu ukhuluma nobani?
10: Ukhuluma noSipho ngwaGumbi la eShoko.
3: WaGumbi awusakaze nathi Gumbi sikuzo.
10: Njengamanje naso singenileke sahamba naye umdali umfoka umangwane balaleli boKhozi FM singenileke manje sahamba sonke kanye kanye sokhayini ngona manje
3: naso. Uza nayo nje mfethu kanti konakelephi?
10: Hayi kuphekulungile ngila ngambonga ngwa.
3: Thank you Gumbi, siyabonga.
10: Thank you.
3: Awuzweke, awuzweke 21 minutes after 12 o'clock. Samba nawe nje siza kanje sisakaza nawe webakithi abantu bebhakabhaka. Kulungile, kuwiniwe, siyabonga. Abantu beSandown siyanibongela, ke siqede nje lapho senze sidlule. Yabo, khona soyivala le chapter. Congratulations, siyanibongela niwinile. Asiboneke ngesizini ezayo. Sesikwenzileke lokho bekufanele sikwenze kwa congratulations. Siqhubekele phambili. UKhozi sawubona. Msakazi uKhozi sawubona. So Khozi sawubona. Ah kodwa bethi into eku background yakho angiyizwa kahle uKhozi.
11: Yebo.
3: Kunjani?
11: Yaphila njani?
3: Ngiyaphila nami. Hey kungena izinsizwa zodwa. Sikhuluma nobani?
11: Anikuwa uLungelo Jambo Jingris kwaNgoma osuthu.
3: Jingris. Futhi kwambahle ngicina ku Facebook yathi yami.
11: Angikhona.
3: Yazonke.
11: Ake ngisakaze.
3: Awusakaze mfethu.
11: Ngizuzithi ngamashumi amabili nambili eshayele ihola leshumi nambili emsazweni uKhozi FM. Ngidekele nge-1.5 FM. Sambeni ngoshayele ihola nomona hlanje nangaphathi wedomini esitubalayo. Sambe umhlali khanyile.
3: Jingris uyingozi kakhulu mfethu, yezo lithatha le torho.
11: Yebo,
3: siyabonga. Uyingozi, kubonga mina mfethu. Yezo lithatha kube ukugcina bese siyahamba siyokubheka uKhozi sawubona.
12: Wola.
3: Awu sowufikile, sowugalelekile.
12: Umsakazo mosi uyaphila?
3: Ngiyaphila, kunjani ngo?
12: Uyaphila, kunje mahlobo la.
3: Hayi, ukhanyileke lo ungwane, sogodi. Yebo. Yebo.
12: Umntana baba lo uhlele mbema uthanda ngisefika amaqhinga ngaphezulu kwentaba zasemaphakathini umntana baba. Ngisesobhenyeke kodwa namhlanje mfowethu ngiphethe umuntu angizogibela nje umuntu oqeda umona nje mfowethu umntana baba.
3: Hayi, uzoqeda umona.
12: Mfowethu uthi uyithinti into yomuntu inhle ufisa ukuyithanda hayi ukuthi ufisa ukuyicela phansi futhi
3: kuzwakela mntakaba bawufuna ukusakaza nami kodwa kulungile siyabonga nathi yabona ke nje ubusukhala ngey'nkinga nje zisuka uzothi usuka njalo ukuthi ubambeke ngophonto size la sibambe okugcina usekhozini sawubona
7: ey
3: ta hamba kahle
7: afange
3: awugijime nami mfowethu awu emhlezi ehletshwa siyabonga danki mfowethu kulungile kusho ukuthi ke into yethu iphelile siyayivala imizuzu 23 minutes eshayile u-12 o'clock hleli nomhlala hleli no-ewandi kuzoba mnandi ke ngiyakuthembisa ngizongena ke naku-Facebook ngithathe kokuphola kwakho sesike itobhini-ke manje ngiyasho ukuthi ngixosha kusiphi isitobhi ma ukuthi mhlawumbe ngiyokushiya kwesithile kulungile kodwa futhi ma ngikuxosha nje kuphela wamba nathi kuze kushaya u-3 akunankinga ngizokuthatha ku-WhatsApp ngikuthathe kanjalo naku-Facebook kodwa ngaphambi kwalokho khona ngoma engifuna ukuyidlala la Ngoma Black Diamond, Big Zulu, kanjalo noMasia, bathi Qoma, hola.